0: kilagpa niya, doon na patoy sa Amlak, no? Doon na patoy kang Trillanes nga din. Bahay na ganyan ang mga kuan, mga kuno, ha? Matunta niya, mga kahiwian kuno nga gihimo sa mga Duterte. Kaya hantod pa ang bana sa Vice Presidente, nadamay pa. No, yun na na, muna nga napugos o file o kaso against sa mga katong membro sa House of Representatives sa Committee on Justice. Kaya nakita mo ko nila nga murag ko na gini. Murag ko na gini. Basta drama ba? Drama. Kaya murag ang hitabo, imbis sa kuan man gano, ang aid of legislation man gano, taubot na o ng kanang magkuhan ka, magkanda ka o mga hearing sa kuan. Although kini impeachment na o na magini sa itong Batangang Balaod, nga ang katuyuan na gina ni, nga ang impeachable officer, ma-impeach kung doon naghihimo nga mga binuang, no? Sa ilang pagservisyo sa katawahan. So, money niya ang nahitabo manggod, imbis ang Senado may mo kandak na gud o trial na gud, kaya sumala sa itong Batangang Balaod, na-appeal manggod sa itong House of Representatives ka ng murag na hugbang mini-trial ba. Kaya nagkuhan sila o mga allegation dito sa ilang articles of impeachment, apan wala'y klaro kung nung ebidensya, murag dito na sa hearing ng actual na gipangayuan og mga documents ang siyempre sinumbong ang kuan respondent si BP Sara. Moto nga nangayos sila pinaagi sa supoy na nga pa-open ang iyang tagaan siya kuan, tagaan sila og record sa iyang bank accounts nananaw iyang mga deposits which is violation po sa bank secrecy law. Mabita na nga Napunggos gyud ang bana po din tao ni Vice President BP Sara nga mo file og kaso against aning matawana. So, manitaron ang kahimtang sa atong nasod mga kaigsuuna, no? Nga hinaot unta nga atong masamtan nga kining si Manong Will igol lang po ng kisaysay sumala sa mga atong nasagat ng mga balita, no? Sa atong social media. O sa social media o bisan sa mainstream media, apan nasayod man kita ang mainstream media, murag di man kaayo mo hatag og mga informasyon o balita, no? Kabahin sa unsa gyud ang tinuod na kahimtang sa atong nasod karon, mas maayo pa ang social media kay kuan man ang uban do na Pinoy fake news board, no? Pero man nga mga kaisunan, magpagkabanata. Kay dugay naman nato itong gisgutan ng katong friendship view bitaw sa Osaka broadcaster nga banggitan kayo sa Attorney Ruben Canning kaingon nga kung lagi ang lungsod nga magpagkabana may makahatag kusog sa demokrasya. Apan nakita bago nato, nakita ba nato nga doon ay kusog atong demokrasya karon, murag wala naman gani kay giingon nga murag de facto martial law na or silent martial law kay tungod sa nahitabo karon, no? Nga murag wala na tay kagawasan nga mo pa kwan mapadayag kung say atong gibati, no? Dili mo na bisan ganing maingon ka resign Mr. Senator, resign Mr. Congressman ka na, that's part of kwan sani atong katungod, no? Guaranteed by the constitution sa atong Batangang Balaod. Yang karon murag wala na man na kay ug mo istorya ka masirahan gyud imong kwan kay baba kay manghandok naman kay prisohon man, no? Una na atong iampo mga kay sonan na unta kini ma kwan na gini ma stop na gini mahunong gini mao nga dili mao, no? So atong ikwan nga there will be divine interventions, no? Sa nahitabo sa atong nasod karong panahon na. Yeah, ako makita sinya sama nang atong technician, no, si Glenn nga murag kuan lang ta, pila na lang kagutlo, no, nagpabilin sa atong programa mo na nga mga kaisuunan Salamat na lang ta, no, sa atong halang lumior nga pagatag sa atong kagayunan makagamitan ning atong Ascenso Radio diri sa City Information Office Pagadian City na makapadayag ta o makahatag ta og mga informasyon sa atong mga kaigsoona, no, atong mga palangga diri sa Dakbayan sa Pagadian ingon man sa lalawigan sa Morris Road kung sa mga panghitabo, no, o mga issues and concerns, no. O ingon man usab sa atong CIO in charge, no, or City Information Officer si Triban Soriano o sa atong technician ni Ray si Glenn Ludovici sa ni kagayon ang gihata kanato o mga kaigsoonan o para naman kita ay oras ini si Manong Wills Mapranca mag-ingon na lang kaninyo nga daghang salamat sa inyong pagpaminaw o magkita-kita sa kita sa sunod higayon.
1: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
2: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Ako'y nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC Ogunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadi ang Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Southon Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Una ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug usa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kag epektibo.
5: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C. Yeah!

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian og problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan og Mindanao, sud na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait og kapit o sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pagbuban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: 106.2 This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 9 y media.
4: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdal panahon. Para sa katagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis, sa tamang oras, para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
5: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure og atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling. 106.3

0: Thank you.
1: 106.3. Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin magkaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Are you planning to
3: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ugang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. 106.2 FM. This song is brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod niya lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod niya lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natabangan.
8: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listeners. consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: That time check was brought to you by Downy. Downy rock the rub, bango bango.
5: BBC.lit.lit Balitang.
6: Sabag ni Kibalkara, may muntag, ganyan ang BBC Daklat Balita, alas 10. Ikalipay sa katauhan sa lungsod sa Kumalarang ang pagpadala sa chest X-ray services nga dumismo sa barangay Diplo nga naghatag masayon og duol nga access sa maong kining inisyatiba gipanguluhan ni Mayor Balong Molina, kauban ang Rural Health Unit Kumalarang nga nagtumong sa pagpalapas sa serbisyong medikal aron mas daghang kumsuyan ang mahatagan sa saktong pag-atima sa ilang panlawas. Padayon ang paningkamot ni Mayor Balong sa paghatag og paspas og dekalidad nga serbisyong panlawas sa alang sa tanang katawhan. Samtang nagpabilin siyang matinud-anon siyang tinguha nga mapaduol ang serbisyo sa gobyerno, ilabi na sektor sa panlawas. Tungod nga nagtuo kini nga kung himsog ang katawhan, masaligon ang og maswagon ang tibuok lungsod sa Kumalarang. BBC Daklat Balita, alas 10. Ako si Bagting 17 Florence Safima, maayong buntag.
5: BBC Daklat Balita. 106.3.

0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
4: Samsung siya, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik up ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod, sa pagkatinood, okay, gid kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga onag ta.
6: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
7: Nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
6: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
7: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
6: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
7: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
6: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
8: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
10: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. So diya nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. So diya nga nagmuntin ko, ano ay, pagkong iyahang lawas. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa tarong
1: get line. Superfood spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: 106.2 FM. This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 10 y media.
4: Oras, hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdal panahon. Para sa katagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis, sa tamang oras, para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Dagan ako siya sa hospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita nako ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
8: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
9: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi! Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee! Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee! Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee! Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
10: Ang sarap!

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o diba ka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong pantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa infeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodirin Takoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Usa sa sekreto ni nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwag tang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di mag-iingnan ta mo nga mag-Santon mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nag-Santon ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
3: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahat tag og kalipay og maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasana ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naa ni vitamin D3 og mangosteen extra. Ug siyempre, gipatam-i sab kini sa stevia. Busa inom na og Premium D3 Coffee Mix.
7: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: The secret to pill.
3: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen o monitor, sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change o ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kun kita dili mo tumar og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein og zeaxanthin nga nagmintin retinar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
0: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
6: The secret of health.
3: Akong balikon para iwas infeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kompleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: The Secret of Health.
3: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor, nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: Oras na. Big Shot Hotdog. Meaty na. Cheesy pa.
5: BBC. Daklit. Balitan.
6: Kabagdi kabalkada may buntag, ania na BBC Daklit Balita alas 11. Awhag karon ang tanan ng mga employers nga sundon ang bago nga wage order nga nagtumong sa pag-usbaw sa ulan sa tanang makatabang sa Panimalaya alang sa mga chartered cities sa first class municipalities sa nasairan nga mukabat na sa 6,000 pesos ang suhulan sa matag katabang sa Panimalaya gawas na lamang sa mga second class municipalities gumikan na akini sa 5,500 pesos sa matod pa sa dole nga angayang sundon sa tanang mga employers ang bag-o nga wage order aron nga dili kini mapahamtangan og silot. Alayo nini giauhag ang tanang katabang sa Panimalay nga sa higayon nga dili sila usbawan sa lang sa hulan na mudangop gilayon ngadto sa buhatan sa dole aron kini ilang matagan og dinalian nga aksyon. BBC Daklit Balita alas 11, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
5: BBC Daklit Balita
2: 106.3.

0: 76 na ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifier sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
4: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
3: Para asa na?
4: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
3: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Maapil sad ko ana.
5: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

Drakas, programa nga mulingaw. Ug mong pagkatawo sa tanan, ug mong sa kalaay ug mga kamingaw. Galang Drakas. Ug ani ana, ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kaguran.

0: assuring. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Waki! Katukusog na nagkaroon dala sa Onsi Size 9! Good morning! Alas sa itong mga naminaw ni nagkaroon na kumustamos mga amigos, mga amigas sa itong mga naminaw ni nagkaroon na sa 106.3 Bell FM! At ang nag-unaga CBN 9 sa nakbayan sa Pagadian, gini inang lanug-lanug sa gini tibugaan ng Zamboanga Peninsula! Yes, good morning! Alas sa itong mga naminaw ni nagkaroon, hindi garutay, inyong kauban hangtod na alaunang tag na sa hapon mag-uban-uban mag-kuyo-kuyo. Magsinumbangay! Magsinipaay! Manayaw tagtanay! Kumusta mo? Yes, kumusta? Ito ang mga naminaw ni nagkaroon adlaw nga Martes. Oo, kaya naabot magin ang Lunes gahapong adlaw. Karon Martes, good! Yes, at ang official text line number sa itong mga naminaw ni nagkaroon 0998-997-8890. 0998-997-8890. Mo na ito ang resulta karoon mo na katuang cellphone number, ito ang text line, official text line number sa programang Kalang Rakas. Kauban si Inday Garutay! And of course, ito ang mga naminaw din na karoon, kumusta? Ha? Kumusta ang nakapaldo? Ano kayo? Di ba, kagahapong adlaw, gitunol diha ninyo alang sa itong mga naka-purchase sa itong gamahan at kibulungan ng mga produkto. Ang target line, superfoods, pero di na ang target line, power scent, liniment oil. Ayaw lagi mo to, kung di mo gusto, nga makadaog mo. Tanawa, ha? Okay, so kagahapong adlaw, gihatag ang number combination diha ninyo as early as possible. Unya, on the spot, no? Kagahapong adlaw, pagka alas 5, naglagubo ang 105. Gagidagaan sa ubay-ubay nato ng mga miyembro. Ubay-ubay nga naka-purchase sa ito ang produkto. Ang target line, Power Scent Liniment Oil. Ang ito ang target line, Superfood Spirulina. So congratulations, di ito o, nos na nato ng mga daugay. Yun anak, yun ang mga higala, no? Stana na ito ang mga gusto nga magbadaugon, magbali pa yun, gusto nga mag, kaninga, ito ang mga makapaldo. 105, 5 p.m. resulta kagahapong adlaw, di ba? Old Rose. Di ba, gi-forwarden mo ang number combination nga, na ay pakapin nga advisory, Old Rose. Congratulations! Yeah, pag-abot og alas 9 sa 9 p.m. evening draw, naglagubo na sad ang 924. So, sa tanan na ito ang mga daugayin, thank you kaayo ha sa inyo ang mga ginagmay ng mga balato nga diin na inyo ang nagiya padangat pinagi sa GCash. Okay, thank you kaayo! So, ang importante, mga higala o mga kabilkadas nga nakadaog mo, no? Alang sa ito ang mga gusto din ha na maka mahawas gikan sa kalisod, kapitos o kapikis, kinabuhi karon nga panahon na. Dagmay lang natuod, pero di ba kanunay? Di ba nag-advise ang ito ang target line team nga ginagmay lang kay total ang kadaogan kanunay. Murag halos kadaadlaw na yun tagisigit ang padaog. Oh, thank you kaayo no sa to ang source, di ba? Okay, so anyway, sa to ang mga mag-purchase, sa to ang product package sa target line, ang to ang product package is one bottle sa target line Superfoods Perolina, kauban ang tulo ka bottle sa target line Power Scent Liniment Oil for only 1,200 pesos, automatic super VIP member ka na. Baka dawat na yun ka sa to ang hamiling kalag. Baka dawat dayon ka sa tuang kaning libre lang kombinasyon sa Sweet Teres mga silingan o mga kabilkada sa ang mga gusto din ha nga magmadaugoin purchase na mo kadi gusto mo madaog ayo lang mo palit. Yes, 1,200 pesos for lifetime nga pagpasilong sa produkto nga Target Line. Ano ka din doon tinhi kay sili lang ni siya kay adlaw lang nga mamahimo ka nga miyam bro. Simana lang, bulan lang, kundili, this is a lifetime. Oh, kausa lang ka mamuhunan. Pupalit lang ka uga product package sa Target Line alas kaayuhan sa toang lawas. O niya, nakanindot ani kay, once you are a member, you are always a member. Diba? Every time, doon ay ipasa nga number combination ng katoang source from Manila, automatic ma-forward ang jud mo. Okay, so thank you kahit nagpasa na taog first two. Duha ka kombinasyon karon unya na iniabot nato another duha ka kombinasyon. Ako na po i-pasa na po daw ni sa to ang Target Line team karon. Alang sa to ang mga purchase sa to ang number sa to ang mga produkto. Alright, so anyway, sa to ang mga gusto ko mag-purchase ang to ang paagi ani door-to-door delivery ta. Okay? Door-to-door delivery. Di na kinahanglan nga mo adto mo sa to ang mga outlet kundi inasan na himutang ang to ang mga produkto sa Target Line. Tungod kay ihatod di na kaninyo sa inyo tag sa ka mga panimalay door-to-door delivery pinagi sa to ang rider sa Pagidian City or pinagi sa to ang GNT Express. Muna to ang courier partner no? Sa to ang produkto ang Target Line magahigal. So ang to ang paagian ni eh, kung outside mo sa Pagidian ang to ang GNT Express ang maghatod kininyo sa to ang product package. Pero kung around Pagidian City lang mo so walay problema. Why kurat tungod kay nga to ang rider from Pagadian City mo ang maghatud kininyo sa ato nga mga produkto. Sa inyo nga buhaton i-text lang inyo nga pangalan, inyo nga address o ang inyo nga contact number to 09380028888. Again 09380028888. Araw na mahatagan mo guide paunsa ang pagpasilong, mahatagan mo gagiya paunsa ang pag join sa to ang ginagalang nga puhunan apay na dako na gini ikatabang ninyo no. Thank you kayo. Okay, salamat sa mga nagpadala na iuman nagpadala 500 na yun lang uman nagpadala og 1,000. Thank you kayo kaninyo tenen. Yes, hi po Inday Garitay, maayong udo. Pakalendrakas lang ko kay Lovely Joy, Aljun Abukatka, to Nestor Candia, Rodel Maginay, at sa anak ko kay Datu Art, pa-play ng song, Hawak Ko Ang Beat. Ayan. And this coming from MG Carpio ng Cotabato City. Thank you kayo, MG! Yes, nag-request siya, Hawak Ko Ang Beat! Okay, anyway, ito ang pagitaon na imong Hawak Ko Ang Beat. Ito ang pagitaon na kaya ito ang i-play na imong Hawak Ko Ang Beat! Another caller on the line. First caller on the line. Hello! Good morning!
3: Hello, Besh. Good morning.
2: Yes, good morning, Besh. How are you? Kumusta din na sa Baroy, Besh?
3: So far, init man ang panahon.
2: Oh, init ang panahon. Ganahan ko. Ganahan ko makadungog, anak. Kaya diri sa pagandian na kay murag na medyo nag-u.
3: Lagi ka na ang kuhan, murag. Murag,
2: hatid
3: na to ang
2: ulan. Lagi dahil. Sige, gang, go ahead sa mga greetings, sa mga shoutouts din na kinaganal na, oh. Ngayon
3: ko ba kay, abin ako, wala pa nag-gulik kay Juan. Kahit na lang Ngayon, kung ano na ito, voice change. Minsan na yung seryoso na seryoso na seryoso na ang voice. And then, ito ating chain

0: now, ano yung mga edit sa mga guwapo-guwapo mga lamiang diwat ko sa DJ pod. Salamat sa pag-play. Salamat sa pag-play sa akong mga request kami gitawang I feel happy.
1: Napili, gini mo na. Happy na ka! Happy na! Happy na!
0: Happy na ko rin sa kami ang forever na may kalat. Wala yung forever, pero at least na ka.
1: Yes, also many may request the bash.
0: Gugma dalan
1: diri ba kaya kasata ni inis na po mga abog na po mo na siya nga gaaso-aso din ha
0: nag-ugala na din mo di karon kay kahapon nagbasa kay tigil
1: ulan okay mo na ni Besh nagkakay salamat Besh
0: mo na ni Besh kay dagan kayong disunod na sigma paandali karon ba
1: okay thank you kayo
0: kasi kayo love and
1: alright, nagkakisalamat sa'yo. Yes, alas na, onsi, this is Shetty na. Kapag sa ito, magbalag-uban, of course, kini Uncle and Rakas, kauman si Inday, kay Rutay, di nila sa 106.3 Bell FM. And, unya dapit, alas 2, intak na sa unto, mag-simul ka sa ito, ang EMB ng DXBZ Radio Magting. Alright, so, lingaw-lingaw lang tata, ha? Karoon yung mga orasa din nila sa 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
2: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban.
3: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
2: 11.7.
3: Karon?
2: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
3: Uning baba,
2: baba na. Gikan mong kudiha.
1: Magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Morgi nakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos na ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic og Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Ano?
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotocola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memorya o mental health. Si Nanay Silesina nga taga mainit Surigao del Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bilabila nga cafe, do, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat yun ko aning bilabila kay kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom yung kuani. O salamat kayo sa Bilabila Coffee.
2: Basta sana gayod pag-inom ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamayng bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o saka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.

0: Bukas.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paharis, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang mabaligya didto?
4: Daghan kaayo na ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
3: Safe ba na ilang mga products?
4: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
4: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paharis, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga doon ay 97,000 followers.
0: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!

0: right here on Bell FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our path.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema

0: she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Alright, ito po sa Teknikaruay dahil sa Dossi Ocho na! Sabi hapon, nagpaminaw ka mo sa toang si Bianan, of course, kini ang 106.3 Bell FM. And of course, sa toang mga naminaw ni Nekaroon, wherever you are. Sa toang mga naminaw, all the way from Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. Sa tamang naminaw, usap din na sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. May Samis Occidental and may Samis Oriental. How are you? Yes, we have caller on the line. At agad itong magtagad. Hello, good morning.
3: Hello, maayong utay, Inday Garutay.
2: Yes, maayong utay lang, Ging. How are you? Kumusta?
3: Okay na tayo, Inday Garutay. Bahalang, peting inita tayo.
2: Wow, Juno, inay tayo.
3: Inday Garutay.
2: Ah.
3: Moral ako, gilanda di rin ang among tulog sa balay.
2: Gawas-gawas po di, ha?
3: Lagi, gawas, lagi po po, Inday Garutay. Pero ti, manggod pong inita.
2: Lagi, oy, kay ganina, ako ba, yung kain itong tatong nag-om. Karoon na, gawin, ginoo ko nga init, ma.
3: Mabigilod, paasa kayo ang nag-om, kay wagod mo ulan.
2: Yes, dear. O, sabi ako ikalagad sa kong gwapo, gwapa nga color.
3: Kalandrakas lang po. Inday Garutay.
2: Alright, go ahead sa iyo mga kalandrakas ng gigi. Nanganal na!
3: Ano na kasi mo, Inday Garutay? Maayong uto kanimo noong sa nang lamina sa imong programa. Ang labinasab sa Radyo Bagting o sa 106.3 LFM DXCA. O magpakalandrakas na ikon sa akong best friend, si John Mark Manisan. Kang Marie J. Buhanay Bihasa, kang Ace Chavez. O gusam sa ako pong mga ka-principan din on air like Kuya Nister Candia, kang Inji Carpio o kang Aisa Maghanoy o kang Agaw Inji Lab ni Tista Bosaris, Mano Sabosaris, Remo Tagalogon, Remark Tabasaris o ni Almira Ruiz o Jenison Ruiz o ni Kuan po di ay no ni Kuya Inting Carpio din sa may zone Atiguma, Altachera Atiguma, o nilang May Di Mayo, Jan Ray de la Serna, o kang Kuya Joshua Pasagi, o kang James Cascada, o sa mga Tagalugon, Tagayon, Pagalaran, o Malmis Family. Mo request ko, Inday Garutay.
2: Yes, o sabay iba'y request lang, Ging.
3: Paparazzi.
2: Paparazzi. Okay, more na eh.
3: Salamat kayo, Inday Garutay, ang nagpakalatrakas. Gika ni Arjun Mokasetano Academy sa May Pagadian City. Salamat and get blessed.
2: Salamat lang. Alright, that was Arjun Mokasetano, no? All the way from Santa Maria, Pagadian City. Alis sa Dossi, on sina, sa to ang mga naminaw di na karoon. And of course, sa to ang mga mag-avail ha, sa to ang product package, naramat ito yung ngautan na kaganina. Asa daw sila mag-text sa ila ang pangalan, address, o yun ang contact number, or maka-avail sila. Okay, ato mo text ha, or ato mo tawag sa cellphone number 0938-0028888. I-text nyo ang pangalan, address, o yun ang contact number, aron dali ira mo nga ma-acknowledge. Kanya, magiyahan mo, mag-guide mo ko na paunsa ang pagpasilong sa to ang produkto nga gamahan at okay bulungan sa tenen. Ang target line, Superfoods Perolina, kauban ang target line, Power Scent, Lenimet Owen. So mag-uban yun siya, halas sa to ang mga naminaw din na karon mag-uban yun siya. Ang target line, Superfoods Perolina, o gato ang target line, Power Scent, Lenimet Owen. Okay, Inday! Thank you kayo na dawat na mo ang product package. Ala, uy, naganahan akong luladay. May ang haplas kay Halang-Halang Jun. Si Jeanette ni Dinisamay. Noro Opi Maguindanao. Thank you kayo. Nagagay salamat. So yun na sa tanan na ito nga mga gusto nga mag-avail, mamahimo lamang nga i-text inyong pangalan, address o inyong contact number aron na mapadala din nato ang inyong ang product package no through GNT Express. Pero kung naaramos Pagadian City, around Pagadian City lang inyong ang location, kitawag na ito ay rider from Pagadian City, padulong din sa may sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Alam sa Dossie na! Okay, so dai, kung sabi nga magpa-deliver ba sa product na target line, na pwede ma, magpahatod mi diri sa may usama na siya Labangain. Okay, so wala problema, i-text lang inyong exact yun nga address and then inyong pangalan and inyong contact number to 0938-002-8888. Yes, dai, good afternoon. Pwede pa may maka-avail sa target line na products. Magpahatod mi diri sa Pulacan. Okay, sige, wala'y problema. Okay, sige. Ang ato ang rider this very afternoon. Maghatod sa ito ang product package around 1 o'clock on the afternoon. Ha? Sugod alauna ang takna sa hapon. Muna ang sugod nga ihatod sa ito ang riders ang inyong mga orders. No? Pero kung around kuwanang mo, around Pagadian City lang mo, so dali agad kayo ito ang product package. Pero kung outside mo sa Pagadian, ito ang product package, ugma pa yun ninyo madawat. Muna nga early as karon pa lang, mamahimo na mo nga mag-kuwan ha? Kaling mo text o kaba mo tawag sa cellphone number 0938-002-8888. I-text inyo ang pangalan, address, in ninyang contact number. Aron na ma-address mo automatic no sa to ang target line tier. Yes, ato ang mga gusto nga mag-avail. 1,200 pesos lang. Automatic super VIP member ka na. So, lifetime na ka nga membro mga silingan o mga kabilkadas. O yan, nakanindot din eh. Kaya once nga hatagan ka o number combination sa sweet dress, regular na ka. Okay, once nga na-i-forward ang ato ang source from Kaoluhang, Manila sa ato ang sweet dress number, so automatic ma-forwardan po mo. Inaanak ka sa yun. Inaanak ka dali. Diba? So, ay maglangay. I-text lang ang inyo ang pangalan, address, and contact number to 0938-002-8888.

0: right here on Bell FM.
1: Isip usok ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong field, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Muna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kinigina sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
4: Shelani sa Mati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Para sa masanagon, hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
8: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap, kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pagbuban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya ug kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna check it?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilip naman kaabag. Ikaw ay makabaliban sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguette and no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: Lock it down.
1: Oras, a las 12:30.
2: Testimonio.
3: Oh, kasinatilan.
4: Uy, bayaan mo na yung street, mga pirmi kang magkarni. O sa adlaw, sinog bang baboy? Gapon, inat ang baka. Uy, gaong sa isda gulay na ibibi. Ayaw anang humba kay bahay blood ka na. Ah, traidora ba ng sakita? Taghanang gidili na to kay mga senior citizen na mayata.
5: Bahay blood ko yung noon ko, kundi ko mo pagkanunay ng humba. Oh, oy, galit mang, nang huota nga kong tagkogo.
4: Ay, tay, gano ka?
5: Nalipong ko. May sakit nga akong duga. Mag-lisan ko sa pangina.
4: Uy! Usa! Day! Day, baby!
6: So, ini nga akong dipalit nga herbal ma.
4: Ay, usa man na.
6: Matud sa akong makauban sa trabaho nga tumar og paragis bila-bila herbal capsule katuluso sa kaadlaw.
7: Ngao ba?
6: Uga plasa na to og paragis bila-bila herbal oil ang imong kalawasan ma.
4: Maayo ka na.
6: Sumaya na to pa kay daghan ang makapamatuod sa kaepektibo ini.
8: Milagro!
5: Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila Oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
9: Praise the Lord!
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Kapoy nasigig galing mo, pasin ang imong oto, kulang na og suporta. Sunayi! Ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon. Magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauman sa tulog ka battle sa Target Line. Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

Walkie, kata ko sa nagkaroon nila sa Dossi, 53 na. Oras na para mabay-bay ito sa ito ang programa, ang Kalendrakas, din sa 106.3 Bell FM. And of course, this has been your friend, my name is Inday, Gary Tai, catch me again tomorrow, 11 o'clock, yapon sa buntag, ha? Damat alauna ang tagnan sa hapon, dinirig hapon sa 106.3 Bell FM. Thank you, kayo sa inyo, pag-uban, bye-bye, babush.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitan, Balitan.
5: Maayong hapon, kabagting o kabagkada, sa niya na ang Daklit Balita a la una. Padayon sa paghatag og libreng serbisyo ang lokal nga pag-amhanan sa Zamboanga City, pinaagi sa City Agriculturist Office o banang nagkadaiyang ahensya alang sa mga mag-uuma ug mananagat nga gipaygayon sa Sapa Manok, Barangay Kuruan, Zamboanga City. Lakip sa mga serbisyong gihatag mao ang libreng blood typing, HIV ug syphilis testing ug random blood sugar testing aron mapalambo ang sayong pagdetect sa sakit ug kahibalo sa kahimsog. Ang maong karavan ang silbing one-stop shop nga naghiusa sa nagkadaiyang serbisyo sa gobyerno alang sa mga benepisyaryo. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita a la una, kini si Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita 106 points.

0: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samson Lucia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tangak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, napatsik ako. Deto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na yun. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
3: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang mabaligya didto?
4: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
3: Safe ba na ilang mga products?
4: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Nindot lagi ni, mura ginanglan ako ni ay.
4: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
5: Mag-Skin Shop na! Kaya yung beauty ang mong priority!

0: rock the rob. Bango-bango, new daw ni Evan Bitter na versus previous formulation.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanaan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog nga memorya, kusog po, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-sabad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas dos.
5: The Time Check was brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango-bango.
6: BBC, daklit, daklit, balitan, balitan.
7: Maayong hapon, kabagting o kabagkada, sanya na ang daklit, balita alas dos. Gipangunahan ni Police Colonel Barnard Danny Dasugo, Zamboanga Sibugay Provincial Director, ang usa ka koordinasyon nga meeting uban sa Special Investigation Team sa kaso sa pagkamatay sa Public School District Supervisor sa Olotanga. Gisgutan sa meeting ang pinakabag-ong kalambuan sa nagpadayon nga investigasyon uban sa pagpasidaan nga paspason ng resolusyon sa kaso. Gisusi sa grupo ang pagkolekta sa ebidensya, pag-interview sa mga testigo o intelligence monitoring, lakip ang backtracking o case analysis. Gipunting usab ang pag-ila sa mga persons of interest o pag-validate sa nagkalap ng impormasyon aron mapalig-on ang investigasyon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2, kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, kanatong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan 106.3

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-uming. Nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

di ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Down!

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo. Budget kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas tres.
5: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
6: That time check was brought to you by Downy. Downy rock the rub, bango bango.
7: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
8: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Kabagding o kabalkada maayong hapon kaninyong tanan na niya na ang BBC Daklit Balita alas tres. Opisyal ng Milingkod isip former Regional Executive Director Confred si Leonardo Caparida. Uman siya nga gi-install ni Viner Dilig sa Department of Agriculture Region 9. Kagahapon, Mayo 4-2000 by ni Science, ang kalihukan kabahin sa National Farmers and Fisher Folks Month. Nagisilibrar matagbulan sa Mayo aron mapaligon ang panagtambayayong sa gobyerno pribadong sektor sa agrikultura. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29 Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
8: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
9: Yeah. Check this out.
10: Hey, what about a check,
9: brand new track from Bell, huh?

Ma Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen pa minawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan kun sa trabaho, largo da yun sa resto. Bisag asa pa

0: me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kaniyana ka. Ali, mga anak ta.
2: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Hey, nay uy, unsa akong mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
2: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy. Na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayto nay?
2: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
4: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
5: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.2
1: Adelico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adelico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adelico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
4: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: 106.2 This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango!

0: the man, huwag ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
4: Paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
6: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang mabaligya didto?
7: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy glow from within.
6: Safe ba na ilang mga products?
7: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
6: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
7: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
6: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
8: Mag-Skin Shop na! Kaya yung beauty among priority!
6: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, og aduna po junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: rock the rub. Bango-bango, new daw ni Evan Bitter na versus previous formulation.
1: Zed, health testimonies. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
2: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permente, kumadunlan, ilgaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan capsule. Hey, karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan. 106.2

0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong pantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodilyn Takuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko, nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Usa sa sekreto ni nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwagtang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo kanang bag-o ma-OEM na kanang Santon Plus Gold capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine og norepinephrine nga makahatag og kalipay og maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasana ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naanay vitamin D3 og mangosteen extra. Og siyempre, gipatam-isab kini sa stevia. Busa, inom na og Premium D3 Coffee Mix.
4: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: The secret
1: sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen og monitor, sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change, og ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kung kita dili mo tumar og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein og zeaxanthin nga nagbi tinar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga padaot ang atong mga mata. Batasana mga higala ang pagtumar sa Bisunix Plus Soft Gel kada adlaw.
5: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Bisunix Plus aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Bisunix Plus.
6: The secret of health.
1: Akong balikon para iwas infeksyon. Inom ta adlaw-adlaw ug Santon Plus Gold. Og para mas malipayon ug mas kumpleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Bisunix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: The secret of health.
1: Kini na usab ang imong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Cellphone Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Cellphone Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: 106.2 L.
1: DJ, please, your phone. I'm on the request line.
2: Yeah. Check this out.
3: What do I check?
2: Brand new track from Bell. Yo, here we go.
4: Sa panimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

0: purong lalaki bisag unsa ka pa. Bilang ang paminawa para sa mga mama at kuya upa. Pa 106.3 is the place to be. Kung ikaw mo problema, bilang ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretsos tubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa kahigalaan. Gikan pun sa trabaho, largo na yun sa resto. Bisag asa pa mo, mag-auban ka. Ninyo Bell FM, inyong radyo, magbuto-buto. Got it all for you, sweet sounds. From my boo, rap type, from my bro, hip-hop. From my yo, all the songs that you could ask for more. Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 5:30.

0: Naisyon Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kagin mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nga yahari ang lawas. Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Spirulina is a type of blue-green algae.

that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol. Marami nang gumaling na cancer. Marami nang lumabas na gallstone. Mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.5

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
6: sa matagbalit ni Dios sa
7: Target Line.
6: Product package, usa ka battle sa
7: Target Line.
6: Food supplements, kauban sa tulog ka battle sa
7: Target Line.
6: Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6 y media.
4: Nagkadaghana ang ihap sa atuma kay igsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik o buhi pinaagi sa tama o tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Manalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo o dili?
6: Dili.
5: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
7: MN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
5: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsan akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanang.
8: Paidigo! No. Bada.
5: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktan sa tadino.
8: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Silang ko!
9: Di mo na ko check ko. Pero, pagkasliyon ako. Dato na agwit ka.
5: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
9: Bunsa!
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, wailain kung dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
5: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jeko.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Paragis Bilabila. Usa ka dante man lupig magtutudlo ang nakaangay og nakasulay sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Ako si Mr. Dante Man Lupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Dugi-dugi na ako nagtumara ni kaya ko high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning Bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisan na ko maintenance na ipanahon gyapon nga mutase ang level, pero sa diyang nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule sa pagkakaron wala na competition, di bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya, di ko na wala ko mabati nagkaluya.
3: Napamatud-an na sa kadaghan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.

Hi! Hello, hello, hello, hello, hello! Mga igala, mga suki na po sa kanginan, kumusta? Mayang adlaw na sa atin kaninyong tren, niya na sa atin yung alagas kanina Ray Arellano, alang sa atong bago na sang hugna sa atong sugilanon, makalingaw nga sugilanon. Apat sa dili pa, ato nang igrit nga itong mga suking tigpamina, itong mga idol, liya siya, sila si Konsihal Sanjeli Garing Katipay. Okay? Yung man Alan Garing sa Bonbon Aluginsan, Cebu. Kini pinagi sa atong pinakakusog usab nga banggita Red Director Vlogger Wingman Businessman Ricky Bangis Garing. Okay. Okay naman nga itong Iski Chairman niya sa Banban Asturias si Ginny Boy Jinsis Siokon Sambuanga del Norte Vice Mayor Marlene Duhay Lungsod SB Member si Farah Aisa Pawake. Okay. O niya kinsang patong gustong magpa-shout out. Chat lang ninyo no, search lang ang profile ni writer director Oji Kumpok Rakasa. Ang atong BSI araw na itong mapadangat ang inyong mga amigo, mga amiga diyan nga gusto ninyong ipa-shout out. O di ba da, shut up na lang nato. Okay, padayo ta. Ato mainom duman nga gibaharan ni Lalat si Bugat nga putlan og tumoy og ipakaon sa itik ang iyaha kon masakpan. Astilan. Nga buot sa untang mamisita si mamisita ni Jigo sa ilang Lalat pero di bundak mo ng kusukeng uwan. Kunya samtang si Takla og Gian nasakpan ni Tokmo. Nga balik ang Jigo og Nonoy samtang naninda sa ilang special nga budbod. Ingon nini ang nahitabo, mahigala. Niya dahil sumpan nga itong sugilanon. Budbod! Budbod! Bibingka! Bibingka!

0: maayo kay nakita ta ron. Na ako ihatag ni mo pasalubong gikan sa siyudad niya o na.
1: Jamani.
0: Tanawa. Kanahan lagi ka na.
1: Bigani, Bi. Mga bra o mga panting binordahan sa atong pangan? Chico, loves, lalat.
0: Nindot no? Red pag yun ang color sa tibak. Paborit color man na ni mo, di ba? Red yun?
1: Kwarta na ka.
0: Oh, natural. Natural kayo na ah.
1: Ayaw ha? Sa kalibo?
0: Nakakwarta man ko dito siyudad. Onya, pinangga mantika, maong sugod ka ron. Panalinibo ng akong ihatag ni mo, lalat.
1: Ay, nooy.
0: Ayay, unsa man lahat, ha? Miang ko nasbugat bahin sa iyang bagong chicks, nga batanon. Ha? Kagum kong kaayo.
1: Kino mo eh? Butang-butang sad kada.
0: Tinuod manggod ang akong gisulti ni mo.
1: Amot lang ni mo, chigo. Basta kay ako, kundili ko makakita sa duha ko ka mga mata kanang gisulti ni mong batanong babae ni Bogart, dili gyud ko motoo.
0: Aha, narani mo kundi ka motoo. Basta, gisultihan talang kas tinuod.
1: Che?
0: Che, baka diha. Mamsita ko ni mo karang gabi, ha?
1: Bala ka diha, oy.
0: Basta lat, mamsita ko ni mo karang gabi.
1: Kugihan ba yas putot nga lagom? Kau na lang, che na lang ni mo. Kwarta rin kiapas na ko ni mo putota ka, no? Maninda ko, eh. Bingka! Bingka mo diha! Palit mo sa akong espesyal nga bingka! Taas og liki! May pasas mo sa tunga! Itom-itom, lagom-lagom, pero lami! Bingka mo diha! Painta, si Bugard man itong sakay sa motor? O may kaubang batanong babay? No! Oh, dili!

0: Oke ya, apa itu nih tadi nih sutindahan nih Langga Girly Anthony. Palamita ke miju ini kayak pernah honda. Cuman magalu halu ta? Hah? Kredit ya. Kisku gamai be. Gamai lang gamai. Dila gamai dila gamai. Aro mau nggak kung kakapui ba? Aku. Patay. Si lalat kira nih pedung dini. Segini girly. Bacina, aku ibalat ni. Cina. Pas-pas dengan dekat sebat cina ni. Alah, dolan aku selalat.
1: Magai!
0: Lalat?
1: Ngayon di pa sibat man ni mo, ha? Apaso na ako, bi?
0: Puyo, puyo, puyo. Stop, stop. Puyo,
1: argot. Ayan, nagkupti pa.
0: Puyo lagi. Puyo
1: na. Apaso na ko to imong babay.
0: Ha? Ayaw lagi.
1: Buhi lagi ko.
0: Ayaw lagi.
1: Buhi ba?
0: Iribuhian.
1: Aray! Ano yun mo makong ibuhian?
0: Dakdak ka noon. Nagtuwad. Bangan sa ilong.
2: Unsay sunod nga mahitabo? Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige magabalik-balik og palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawang ko andong kanira gyud akong

0: Tagaasa.
1: Takan upper lima to.
0: Unsay maingon na to sa atoang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
1: Dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabilang Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usak ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Usay mo kasi na tiyan.
4: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe dyan ko kaya ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, yun akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa Bilabila Haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo Haplas gyud sa Bilabila, barato ra. Haplas Bilabila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga Haplas gyud Bilabila. Nako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Nanay Sonia nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na ug nawad ang naggana sa kinabuhi.
6: Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa aking gamot.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
8: Marugyap ka gila mo yan, bisan kang nadakdaga.
9: Sakit sa kong sampot. Anong gibuhian man ko ni mo? Nadakdak na hinoon ko, aray.
8: Ingon man ka.
9: Punita ko.
8: Ha? Saan ka sagbot ni punita?
9: Bangi ko eh, salbahis.
8: Ikaw man good. Dali bi. Gunit. Hold my hand.
9: Demonyo ka.
8: Ay! Kisamba ko ni mo! You slapped my face!
9: Tungod kay maluibon ka! Bitin ka!
8: Oh! Ang gaw magaga! Diyan ka na!
9: Oy! Point! Ayaw kong biyay! Ay kong biyay ba! Ayaw kong biyay!
8: Uy! Kung kay maguyod ka sa motor!
9: Hindi ko!
8: Abahala ka!

0: Lalat, lalat, so ginoo ko, nakuyapang siya.
1: Bajigaw! Bay! O sila ito po ni Lalat, Bajigaw? Nga lang siya, Bajigaw?
0: Dali, Bay Nonoy! Arsahaw na ito sa Lalat, nakuyapang siya!

0: Luto na rin para paniudto na mo. Magputos na kong daan para ni Gian. Nakapaniudto na baka tao ng bata, uy. Kaluoy kid ni Gian. Ay, Diyos ko. Ganun doon na may mga tao. Ganun doon na may mga ginikanan nga managmal sa ilang anak. Ang uban tao nangandoy nga makabatunog anak. Pero ang uban, yano lang kayo nilang dagmana ng ilang anak.
1: Takla, nak?
0: Masimala.
1: Sa'yo ka manggong nagmata.
0: Ma.
1: Unsa man, nakatog ka na ba? Nahibaw kong kapoy kay imong lawas, kay duha ang imong trabaho. Unya, ikaw pag yung nagluto nga, pwede ramang yun untang ako lang.
0: Ma.
1: Mauman bitaw, may bangon ako.
0: Sagdi lang, ma. Sa'yo man kong nagluto, kay hatdan man sana akong pagkaon si Gian.
1: Bitaw, kaluoy yun sa bata nga si Gian. Murag iro nga ihigot sa kadina dito silong sa ilang bahay.
0: Maugid, ma. Luoy yun kaayo.
2: Tweet, tweet, tweet, tweet.
0: Oh.
2: Tweet, tweet.
0: Langgam?
1: Uy,
0: may patong sa bintana.
1: Ang langgam tood.
0: Ah, ang tabian man ang langgamay na.
2: 1-0-2 1-0-2 oh. Atik, atik, atik.
1: Tuan na ay, may lupad na palayo.
0: Nagyaw-yaw na sa dog numero.

0: Tatlo'y kaayos yan. Aki-aki ang mga tao. Gutom na siyan.
1: Hey! Hey, Buwan! Saan mo kaya? Gutom na ka?
0: Gutom na siyan, Papa.
1: Timing. Hello, Sbaboy. Nandiyo!
0: Hello, Papoy.
1: Oh! Kanaanaw di ka ba, pas mo? Tutirigaw!
0: Bad ka, Papa! Bad ka! Niningaloy diyan!
2: Nagkita-gita ko si Chian nga kimaltrato ni Noy Tuko. Iyang anak pa kanulang naglahog sa baboy. Kasalbahis ni Noy Tuko.

0: Gabi naman lang. Pero, wapag yung mabaliki sa iyong panimuot si Lalat.
1: Nabalaka na bitaw ko. May sigurong dad o nato siya sa ospital. Tutal, may kwarta pa makong sobra din sa kasino.
0: Huh? Tudaog din mo sa kasino, Benjigaw?
1: Oo.
0: Oh, mao ba? Oh, gamiton na lang kwarta, Benjigaw.
1: Uy! May agumoda siya.
0: Ala, nabalik ka na sa panimuot. Nagbata na siya, Benjigaw.
1: Lalat? Lalat? Ako ni si Jigo. O kauban ako si Baynonoy.
2: Ansa ni Gapita?
0: Ala?
1: Niya ka sa amo karon. Gida ka na mo ni Baynonoy. Nakuyapan man ka. Nigunit ka man ni Bugart nga gipadagan ka sa motor. Maong naligid ka na kuyapan.
0: Ala?
2: Dili na ko.
1: Unsay?
2: Unsay?
0: Nausay nga, Noy.
2: Makigbuwag na ko ni Bogart.
1: Ah, yes! Yes! Kalarat ka na. Mabag ni bata.
2: Makigbuwag na gid ko niya.
1: Yes! Yo! Yes! Yay!
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha na kuan gyud nga nagyud say ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: aning baba,
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenfree Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
5: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas ug maayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, maayo jud siya.
5: Murag makondisyon imong lawas.
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di ka kainom, murag luya na ka?
4: Murag luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
5: Murag makainom.
4: Makainom, laskig jud.
5: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
4: Oo jud. Wow, good boss, mahulat tulad yung ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
6: L. Oras, alas 7.
7: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
8: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
9: R-I-S-E,
8: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide. Nationwide.
8: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintal, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
10: Layunin
6: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
11: Nationwide.
10: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
11: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Adibarado to ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating mga palatutunan. Hatid dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ng ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Sa ating po naman pala dudunan. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po naman numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating pala dudunan.

0: Ito na ang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Costa Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Emily Sinisait ng Maasin, Silangami Province, Boy.
0: Ano pong pangalan, nanay? Pangalan po?
1: Emily.
0: Emily. Okay po, nanay Emily ng Sarangani Province. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 55 na po, Boy.
0: 55. Wow, okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Oo, nakainom na ako, Boy. Tapos ngayon, parang ngayon, dalawang araw na hindi ako nakainom, Boy, kasi wala akong pambili.
0: Ah, walang pambili. Akala ko naubusan dyan sa inyo. Sige po, nanay.
1: Oo, Boy, talaga naubusan dito sa Home Health Pharmacy dito sa Maasin, Boy. Naubusan talaga sila. Pero doon na ako nakadili sa Carl Pharmacy.
0: Sa Carl Pharmacy. Okay po, nanay. Carl Pharmacy po kayo nakabili. Okay. Anyway, nanay, ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo, Boy. Kasi palagi akong kinakabag, Boy. Tapos, dalawang araw. Hindi ako makabawas, Boy. Tapos, pag magabi, hindi ako masyado nakatulog. Parang ma-insomnia ako, Boy.
0: Mm-mm. So, nung nalaman niyo po yung tungkol sa ating rice coffee, agad po kayong uminom po nito?
1: Oo, pag makainom ako ng rice coffee, Boy, parang maganda ang tulog ko, Boy, makapupon ako everyday.
0: Very good po yon. So, nakailang karton po kayo, nanay, ng ating rice coffee bago po ninyo itinigil yung pag-iinom po nito?
1: Parang hindi po na mailang, Boy, kasi sachet lang talaga yung binibili ko.
0: Opo. Ah, sachet lang?
1: Oo. Tapos parang pag binabudget ko.
0: Opo, opo.
1: Kasi wala ko ang buo.
0: Opo. I see.
1: Klaro, Boy, talagang sa isyo talaga yung opo. Dahil nung una, bumili ako ng rice coffee, binigyan ako ng rice coffee, sabi ko hindi yan. Tapos tingnan ko yung karton. Sabi ko sa tendera, tingnan ko yung karton kung anong kulay. Saka ito cake, oo, yan, kulay dilaw. Sabi ko, yun talaga.
0: Tama yun.
1: Yun talaga ang rice coffee.
0: Dapat po, tama po yung binibili po natin. Tama po yung tawag dito yung atin po namang nakukuhang produkto dahil doon po nagsisimula yung atin po namang kagalingan kapag tama po yung produktong nabibili po natin.
1: Kaya nga, Boy, sinisiguro ko, Boy, mahirap na, Boy, pag hindi tayo makabili ng tama, Boy, kasi katawan natin papunta.
0: Yes, tama po yun. At yun po yung lagi nating priority, yung atin po namang kalusugan dapat, yung kagandahan po ng ating kalusugan. Kaya nga po, umiinom tayo ng ating rice coffee para matulungan tayo na matanggal yung lahat ng mga karamdaman po natin, maalis, matulungan pong maibsan. Kahit papaano po, dapat umiinom tayo ng ating rice coffee dahil nga po nakakatulong po sa atin. So, dapat po tuloy-tuloy. Kaya lang po, sabi po ninyo, medyo nagkaroon po ng problema sa budget. Dapat po gawan po natin ang paraan kasi nanay, nakakatulong po sa atin. Sabi nga natin, priority po natin yung kalusugan po natin. Tama po, nanay?
1: Oo, kaya nga, Boy, naalis na ako, Boy, umiinom ng rest po, hanap-hanap ko na, Boy.
0: Tama po yun, tama po yun. Tama po yun.
1: Boy, may tanong ako.
0: Ano po yun?
1: Wala kayong product doon sa Samal Island?
0: Samal Island. Nanay, Samal Island po yung hinahanap po ninyo?
1: Oo, sa Samal Island. Wala kayong doon, Boy. Hindi kayo nakadeliver doon.
0: Teka lang po, nanay. Titingnan po natin sa atin po namang listahan kung meron na po doon. Pero ang alam ko po, nanay, meron na po doon. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy. Kailangan po na yun po yung natin, yun po yung hahanapin po natin. Ipagtanong-tanong natin sa mga butika, mga pharmacy, drugstore, convenience store diyan po sa inyong lugar para po
1: Kasi, Boy, parang siguro ba baka makapunta kami ng Samar Island mga next month, boy, para doon na kami makabili, boy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yes. Na nang tanong ako sa iyo, kaya ako nang tanong ako sa iyo kung may product na kaya doon sa Samar Island, kaya para doon na kami makabili, pag makapunta na kami doon, boy.
0: Siguro po nanay, bago po kayo pumunta doon, magbaon na kayo para kung sakali pong ano po yun?
1: Kaya nga boy.
0: Opo.
1: Yung pagpunta ko noon doon no January, nakapunta na ako doon, tapos ang tanong ako sa butika, dinala ko yung sake boy, yung ano, pinapakita ko sa kanila, sabi ko, ganito ang rice coffee na hinahanap ko siya. Wala talaga kanibiganan, ma'am. Sabi ng ano, tandera. Wala pa daw sita.
0: Yes po, nanay. So, kailangan po natin kasi talagang ano, simulan yung pong paghahanap din sa mga lugar. Kasi ang alam ko po, talagang halos lahat na po ay pinupuntahan po ng ating mga deliveries para malagyan po ng ating po namang rice coffee. Kung sakali naman po nanay na halimbawa doon po sa Samal Island ay nalibot nyo na yung mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores doon po sa Samal Island at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, sabihin nyo po sa akin, tawagan nyo po ako muli para ma-follow up po natin sa ating mga deliveries. Ganun na lang po muna nanay.
1: Okay, boy. Salamat, boy. Sige lang, boy. Pag makapunta na kami doon, tatawang talaga ako sa iyo, boy.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po naman sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. Tawagan niyo po ako, nanay, ha, kung may makuha po kayo doon sa Samal Island or wala, para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Boy, ano oras na nag-iyo yung programa mo? Dito sa amin, sa Maasin, tanghali. Ngayon, boy, nakikinig ako sa programa mo.
0: Apo.
1: Hindi ako nakarating sa...
0: Ay. Ano pong istasyon kayo nakikinig?
1: Radyo ng Masa, Maasin.
0: Radyo ng Masa. Radyo ng Masa. Ah, pero may programa tayo diyan. May programa po kami diyan ngayon.
1: Oo, ngayon po nakikinig ako ngayon sa programa mo, ngayon po.
0: Pero hindi po ikaw yung kausap ko.
1: Hindi ako yung kausap mo, boy, iba.
0: Okay po, sige po nanay. Radyo ng Masa Maasin.
1: Oo.
0: Okay po. Okay po nanay. Hayaan po ninyo at sasabihan po natin yung ating mga kaagapay sa kalusugan diyan. Diyan po sa Maasin, diyan po sa Radyo ng Masa nang sa gayon ay maging live tayo. Baka po baka po mahina yung internet connection nila diyan. Baka kaya po ganoon. Kaya po ganoon siguro. Apo, hayaan po ninyo nanay at i-call natin yung attention po nila. Sige po, maraming salamat po nanay.
1: Ay boy, magtanong ako.
0: Go ahead.
1: Pwede ba makainom yung asawa ko boy, pwede makainom kasi yung asawa ko boy na mild stroke boy.
0: Ay mas kailangan niya nga po nanay na uminom ng ating rice coffee, makakatulong po sa kanya. Para makarecover po siya nanay, makakatulong po sa kanya. Pero kung meron po siyang gamot na iniinom galing po sa doktor, ituloy niya lang.
1: Wala.
0: Ha?
1: Wala siyang gamot galing sa doktor. Boy.
0: Wala siyang maintenance? Nanay, dapat may maintenance na po siya. Dapat niresitahan na po siya ng maintenance.
1: Wala boy, kasi hindi man siya high blood boy, hindi man mataas yung BP niya, parang anemic ganun siya boy. Ano lang kasi yan boy, over fatigue.
0: Sige po nanay, painumin nyo na po ng ating rice coffee, paaraw-arawin nyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee nanay.
1: Ayaw niya nga uminom boy, ayaw niya uminom dahil gusto lang daw niya uminom ng gatas, ng milk.
0: Pwede naman po yun nanay na umiinom siya ng gatas, iinom din siya ng ating rice coffee. Kasi nga, sabi nga natin, nutrition po yung ating rice coffee. Makakatulong po sa ating kalusugan, kagaya po sa inyo na kumbaga natulungan po ng ating rice coffee. So ganun din po sa kanya, mas kailangan niya nga po dahil meron na po siyang kondisyon. Mas maigi po na umiinom din po siya ng ating rice coffee at matutulungan po siya nito. Sa siguro nanay, hindi lang po siya sanay, pero kung iisipin niya po na para po sa kanyang kalusugan, masasanay din po siya nanay. At malalaman niya na napakasarap ng ating rice coffee kapag ito po ituloy-tuloy niya ng iniinom.
1: Kaya nga boy, sinasabihan po talaga boy.
0: Opo, pilitin niyo nanay.
1: siya.
0: Yes.
1: Pag makabili na ako, kung siya umiinom, tapos kung ano ang reaction, tatawag ulit ako sa iyo, boy.
0: Yes po, nanay, please. Aasahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Lagi kayong mag-iingat po, nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Thank you, boy. God bless din.
0: God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa pagtawag at aasahan ko po yung tawag po ninyong muli.
2: Okay, boy.
0: Lalo na kung ano po. Lalo na kung wala kayong nakuha or meron kayong nabili sa Samal Island, balitaan niyo po ako, nanay, ha?
1: Boy, thank you, boy. Sige, talaga, tatawag talaga ako. Magpapunta na ako doon. Thank you, boy.
0: Maraming salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Thank you.
1: Thank you. God bless
0: din. Mga kaibigan, si Nanay Emily ng Sarangani Province, Mindanao. At yun po sa Samal Island. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Kung balitaan niyo po ako kung meron po kayong nabibili ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, mga kaibigan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin, katulad po ni Nanay Emily, na kapag may concern po kayo, mga kaibigan, dito po ninyo itanong sa amin. Ano po, para hindi kayo magkamali. May concern po kayo patungkol po naman sa atin po naman produkto, dito po ninyo itawag sa aming programa. Ano po, itawag niyo po sa amin sa 0969-226-9623, yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan.

Tawag po ngayon mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatudunan mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: Tawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan po, mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi yung kwento po ninyo, mas maigi po. Ano po, dahil napakaganda na tayo po'y magkakwentuhan. Batiin ko lang si Nanay Mirna na nakasabayan ko kanina. Dahil siya po ay masugid na taga-subaybay ng ating po namang programa. At the same time po, mga kaibigan, patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Nakakilala ako eh. Kasi may bit-bit na rice coffee. Sabi ko, Nanay, umiinom po kayo ng rice coffee. Sabi niya, ay, Kuya Boy! Nakurot tuloy ako. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang.
0: Yes, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Edna Butuan. Edna. Agusan del Norte.
0: Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po? Ilang taon na po kayo? Butuan, Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Kaning July 1, 72.
0: Wow, 72 years old. Sigurado, yes. Sigurado po kayong 72. Baka niluloko niyo po ako. Baka 40 lang po kayo. Nanay.
1: Ito na yun, magtanong ako.
0: Sige. Sige po.
1: May tatanong ako, ha?
0: Ano po yun?
1: High blood. Ayon, isa pa yung diabetic.
0: Hindi
1: na ako diabetic, ha? Hindi. Nagano lang ako. High blood talaga ako.
0: Oo.
1: High blood, diabetic, at iba pa.
0: At iba pa. No. Ibig sabihin po nanay, napakarami.
1: Marami. Sa akin, high blood lang. Sinama ko na lang yung iba.
0: Yung iba, okay po. Kayo po ba, nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Nakainom ako isang beses lang. Hindi na ako.
0: Hindi ka na umulit. Isang sachet lang. Isang sachet.
1: Isang sachet lang.
0: Isang sachet lang.
1: Nandito sa amin,
0: no? Okay. Oh, bakit po ninyo, nanay, hindi ipinagpatuloy?
1: Ngayon, nagtanong ako. Kasi yung kapitbahay namin, nag-rice coffee din siya.
0: Uh-huh.
1: High blood siya, diabetes, kaya sinama ko yun.
0: Tapos?
1: Palagay na lang natin, nandyan na lahat. Okay ba yun?
0: Nanay, kung nakikinig po kayo sa ating programa, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan.
1: Nakinig ako.
0: Yes po, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan po ng ating rice coffee, nanay. Kung ito po'y araw-araw po nating iinumin. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito na, halimbawa, uminom ka ngayon ng isang sachet ng ating rice coffee. Nagtimpla ka ng rice coffee, isang sachet. Gusto mo, mamaya, okay ka na, parang bata ka ng muli. Hindi po yun ganun. Hindi po instant ito, nanay. So, kailangan po tuloy-tuloy.
1: Okay. Yan ang itanong ko ngayon.
0: Apo.
1: Umaga, tanghali, bago matulog.
0: Mm-mm. Ganun po, nanay. Nanay, the more the merrier, sabi po nila. Mas maganda po, nanay, mas marami, mas maganda po ang epekto po sa atin. Sa everyday po, nanay, na pag-iinom po natin kasi ng ating rice coffee, ito po yung tatandaan po natin. Sa bawat higup ng ating rice coffee sa araw-araw, nakukuha natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan. Kasi nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit sa ating po namang katawan, humihina yung ating resistensya para labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na gustong pumasok po sa ating katawan at sirain yung ating magandang kalusugan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kulang tayo sa nutrisyon. Saan tayo kumukuha po ng nutrisyon, nanay? Sa mga kinakain po natin. Ang problema ngayon, sa mga kinakain natin ngayon, napakadami na pong preservatives, napakadami ng additives, kung ano-ano na po yung mga inilalagay po sa mga pagkain na niluluto po natin. Lalo na, ang pinakasay po sana na pagluluto, ay yung lutong bahay po natin. Yung po yung pinaka-safe na pagkain sana na maraming gulay. Tapos ang inilalagay lang natin na pampalasa, asin tsaka paminta. Pero ngayon, Pero ngayon, meron na kasing nilalagay na parang minamagic yung pagkain na biglang sumasarap. Eh kung minsan po nanay, yung mga pampalasa na yon ay punong-puno po yun ng preservatives. Yun po yung nakakapagpahina po ng ating katawan kapag nasusobrahan po tayo doon. Okay? So
1: dapat
0: kailangan...
1: Magluto.
0: Nanay.
1: Dapat magluto asin at paminta lang. Ano ba?
0: O, di ba, lang? Di ba nanay, yung mga dating panahon, yung mga panahon po ninyo nung maliit pa po kayo nanay, paano po kayo paano kayo pinapakain ng mga magulang po ninyo? Ano po yung mga inilalagay? Di ba mga nilaga lang lahat?
1: Mga gulay-gulay.
0: Oh, yun po nanay. O di ba? Isipin po ninyo yung mga panahon na yon, yung mga magulang po ninyo, yung mga lolo't lola po natin noong mga panahon, napakahahaba ng buhay, wala pong mga iniilang karamdaman.
1: Ah, di ba? Kasi ang father ko, ang edad niya 90.
0: Oh, di ba?
1: 6 years from now, 90 ang edad niya.
0: Oh, di ba nanay? So ganun po 'yun. Ganun po 'yung sinasabi ko. Kasi wala pa noong mga preservatives. Ngayon kasi, ang pagkakaiba po ngayon, marami na ngayon mga instant na tinapay, instant na noodles, instant manok, lahat na po instant. Kaya po 'yung buhay po ng tao, instant na din. Biglang
1: ang kinakain ko po ng tinapay, 'yung wheat bread.
0: Yun, okay po yun nanay, okay po yun. So, kailangan po natin mag-ingat po sa pagkain. Kaya lang, ang problema po ngayon, dahil po doon sa mga pagkain na yun, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Okay po? Nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Dahil kulang po yun sa nutrisyon. Masarap pero kulang sa nutrisyon. Ngayon po nanay, nandito yung ating rice coffee para po naman punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya dapat po tuloy-tuloy.
1: Umaga, umaga, tanghali bago matulog.
0: Nanay, kahit po anong oras pwede kang uminom ng ating rice coffee. Kumain ka na o hindi pa.
1: Kahit ilang piraso yung sachet?
0: Yes po nanay, kahit ubusin niyo po yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose nanay dahil herbal po yung ating produkto.
1: Nakabili ako 14 pesos ang isa.
0: 14. Hindi po yun sa atin, nanay. Siguraduhin po ninyo. Siguraduhin po ninyo, nanay. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun.
1: Ako bumili ng rice coffee.
0: Yes, kaya nga po sinasabi ko, inuulit-ulit ko sa paghahanap po ng ating rice coffee, sa pagbibili po ng ating rice coffee, dapat pong tandaan, nasa kulay gintong dilaw na karton ang spelling po ng rice natin dahil hindi po ito bigas. Dahil hindi po bigas yung ating rice coffee. Yes po nanay. Doon po sa karton, nandun po yung picture na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yun nanay. To tandaan po ninyo kasi po ang SRP po ng ating rice coffee nagkakahalaga po ng 180 pesos per box. 10 po yun. 10 piraso. Yes nanay. 180 pesos ang isang box, may 10 sachet na laman.
1: Yung pagtimpla niyan, maraming ano, tama lang para sa cup, yung pagtimpla niyan.
0: Depende po sa inyo, nanay. Kung gusto niyo po na malasa, konting tubig lang. Kung gusto niyo pong medyo matabang, damihan po ninyo yun. Depende po sa inyo.
1: Okay. Yan ang ano ko.
0: Yes, depende po yun sa inyo. Depende po yun sa inyo. Okay po?
1: Okay. Lagi akong nakinig sa radyo.
0: Yes, tandaan po ninyo nanay, dapat araw-araw yung pagiinom po niyan at tuloy-tuloy.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Oh, maraming salamat po nanay. Thank you. Tawag ka na lang po ulit nanay Edna. Maraming salamat. Bye-bye po nanay Edna. God bless po. God bless po. Bye-bye. Thank you very much nanay. Bye-bye.
1: Thank you. Okay.
0: Oh, yun po mga kaibigan ang sinasabi ko na dapat po tama po yung mapagtanungan po ninyo. Mas maigi po dito po sa aming programa para po naman masagutan po natin ng tama ang inyo po naman mga katanungan. Kasi may mga iba pa rin tayong mga kababayan na hindi po bilog sa kanilang isipan yung tungkol po sa atin po namang produkto. Pero once na nasimulan nyo na po yung pagiinom ng ating rice coffee at nakuha na po ninyo yung paraan kung paano po ito iinumin at kung ano po yung mga dapat nating gawin, tuloy-tuloy na po yan. Kaya itawag nyo po sa amin. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Bella Padillano, Pasina City. Gumanda na po ang kondisyon ko kahit ng po ng rice coupe. Tulog po kayo na lang sa akin, kaya po ako yung natutuwa. At pag po ako na ako pa po ang inyong programa, tuwan-tuwa po ako. Ako yung natutumba noon yung lagi. Kahit maya, akin po. Pasyasyaga ko po ng pag-inom ng rice coupe. Kung gumaling na po ako, tapos po ako may gout, meron pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout?
3: Wala na po. Wala na nilang high blood.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 106.3 Oras, alas 7 imedia.
5: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
6: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito, tas duha pa gyud ko sa Reagan ug sa

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Oras a las 7 y media.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya na ulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyun sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspan to siya, karon may na kayo.
5: Taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
5: Uning baba
4: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, ni Sandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kahit nagyod ayo akong kilid na nakahilid yung kog, mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan, ipalit dahil ko, awan nila, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako, humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta na kapin, sabay na bista.
3: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganahan man kay ka sa kape?
4: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayong ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
4: Rupagluya-luya, lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
3: Kini, ginama. Sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
1: Zed Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning Seed Panyawan coffee mix. Tawa ko kag-us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin Seed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
8: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio, og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, og gymnastic winners, be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi isa na natong magandibidaw din na karon. How are you doing, guys, out there? Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Maayong gabi isa na natong mga sugitig babinaw, mga higalag, mga sugitig babinaw, mga kabilkadas, and mga kabagding. You are listening to 106.3 Bell FM and Radio Bagding. May gabi is the night ding adlong Martes. Ayan. Kung dadayon man yun ang Lunes, gaghapong adlaw, sigurado karon Martes yun. Anyway, ang atoang programa TLC kung True Love Conversation. My name is Martin D and I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Flying the best variety of love hits, love songs, dito na sa tuwang nga programa, ha? Labi na sa tuwang nga bang naminaw din na karon nga gusto din na nga makakinibitang gusto din na nga magpaharuhay, magpahayahay. Well, ang uman na nanghugas pa og plato, maminaw sa tuwang nga programa, maayong gabi, ha? Anyway, ito ang official text line number. Ala sa inyo mga greetings and shoutouts. 0998-997-8890. Muna ito ang contact number. Ito ang official text line number. Ala sa ito mga naminaw din na karoon. Asong mag-jumin sa ito ang programa this very evening. And of course, ato ang programa TLC kung True Love Conversation. Hatun ka na ito usap sa ito ang gamahanan o kaybulungan ng mga produkto. Ang target line, Superfoods Perolina, kauman ang target line, Power Scent Liniment Oil. Ang ato ang produkto, mga higala, ganiin makatabang ni ato ng mga nanginahanglan. Labi na sa ito ang mga dunay mga balatian. Doon naman galing ta, mga higala, maintenance. Ubanin ninyo ang pag-inom sa ito ang target line, Superfoods Perolina, para mas mamahimong epektibo pa ang inyo ang maintenance nga giinom. O niya makatabang pag yun, no? Alam sa ito ang mga naminaw din ang karoon. Anyway, sa ito ang mga nagpadangap sila ang mga entry kaganina sa tanan ng mga naka-appeal. O, congratulations na ito. Congratulations na nato ang mga naka-TMTM. Magandaugan, mga higala. Uy, grabe. Congratulations, ha? So, iyon anak, mga higala. Kung naalang tayo pagtuo, naalang tayo pagsalig sa programa, mga higala, nga diin maghatod ka ninyo o magdala ka nato, mga higala, nga to sa kaninga kahimayaan. Sana all kahimayaan. Basta kay ang importante maka-purchase ta sa toang product package ang target line Superfoods Perolina ang target line Power Scent Liniment Oil aron automatic nga makapasilong sa toang libre nga grasya og kalipayan. So congratulations kagadina sa 2 p.m. afternoon draw, mga igala, 167. Good na nangi. Muna, mga higala, nga kung gusto mo nga makadaog, palit mo sa ito ang product package. Kung gusto mo nga makadaog, pinugsanay ito, pero why balibaray? Anyway, ang ito ang 5 p.m. draw, alang sa ito ang resulta, mga higala, 472. Muna, mga higala, sa ito ang mga naminaw din karon nga gustong avail sa ito ang product package. Ang ito nga one set is only 1,200 pesos. Automatic ka ng VIP member. Okay, so meaning it's a lifetime membership, mga igala. Dili na siya ingon nga adlaw lang ka nga member.

at 8:45 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Still, you are with Martin D. Siya to ang programang TLC kung True Love Conversation. Anyway, sa to ang mga mag-purchase siya sa to ang product package ug mapuhon adlaw nga Miyerkules ang adlaw mga higala usab nga gipaabot sa tanan ug ang adlaw nga gikahinaman sa kadaghanan tur kay ug mga adlaw ang to ang one time big time nga padaog mga higala, no, ang gato ang winning number combination naka-schedule naka-kontrata na for 2 p.m. and 9 p.m. draw pohong adlaw. So i-text lang inyo nga pangalan, address ug inyo nga contact number to 09380028888. Again, ang cellphone number sa inyo ang inyo ang target line, alas sa inyo ang pag-text o kapapagtawag 09380028888. It is now 46 minutes past the hour of 7 o'clock right here on the program. This is TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh, oh,
3: kasinatilan.
4: Wow! Kalimpyo na good day, yes, bye.
5: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
4: Kabuutan gud sa akong anak, ah. Kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
5: No need, ma. Nalabhan na ako ang tanan. Kalina ra.
4: Uyon, sadi ay. May pagkaswerte yun na ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Moroland. Kung gihan yun kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
5: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
4: Kape?
5: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
4: Kanindot, good ana.
5: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paradis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paradis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
4: Oy!
5: Iya magukas plaza!
4: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
5: Ha? Walking?
4: Oh, exercise ba? Na, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
5: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang mabaligya didto?
8: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang-acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
7: Safe ba na ilang mga products?
8: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
7: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
8: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
7: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
9: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
10: Mga kaagri, mahibalo pa mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, og mas daghan ang ani.
11: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
12: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average
7: grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 2025 ug ang klase magsugod karong June 22-2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City. Ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
0: The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome now sa usa ka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atud ka na to sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa mga halal certified ug mas gipakusog nga mga produkto. Live na usab kita karon para mohatod kaninyo sa mga presko nga kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian ug kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto mapil sa atong programa, atong text line number 0919-0028-117. Inakoban karon ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
2: Secret of Health. Health Info.
4: Og labi na gyud kini nga programa, hatod kanato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Og Santon Vitamin C. Og syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o na Vitamin D3 nga adunay BCO og Moringa Seed Oil. Premium D3 mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret.
4: Og labi na gyud mga kaigsuna no sa mga kaigsuna nato diha nga aduna nay daghang mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas?
2: Secret of Health. Health Info.
4: Matud pa gani makaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto nga ang Santon Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. Stigmasterol. To i-share sa inyo ha, kung unsa gyud ang matabang sa Santon Plus Gold, kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini, og sa unsang paagi kita protektuhan tungod ani nga mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Santon Plus Gold. Labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naadiha sa Santon Plus Gold. Og matud pagani sa dugang nga pagtuon sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Santon Plus Gold, usa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasitic, no? Og sa dugang pagani, usa usab kini ka klase sa antioxidant nga mutabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siyay neuroprotective properties. Og ang kanindot makaigsunan tungod sa iyang anti-cancer effect, ang mga eksperto sa dihang nihimo silag tambal sa cancer, ginagamit nila ang stigmasterol sa paghimo og cancer therapy drug tungod kay aduna kini dako kaayo nga epekto sa mga cancer nga problema. No, ginasagol nila ni sa mga tambal sa cancer therapy tungod kay gina-trigger sa gitawag natog stigmasterol ang gitawag natog intracellular signaling pathways sa mga cancers nga maoy hinungdan. Ya kung mag-inom ka og Santon Plus Gold, ang kanindot mga kaigsuunan, ihang tanggalon ang ilahang signaling pathways para di siya makadaghan, dili siya mukatag sa lawas, paggangon ang ilahang signaling pathways sa gitawag natong stigmasterol nga naa diha sa gitawag nato og Santon Plus Gold. Muna nga i-maintain ang healthy nga lawas. Likay ang cancer, problema sa utok, paghubag, mga kaigsuunan, og pagkadaot sa atong mga selula. Inumi og Santon Plus Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
3: ihin ang ihi sa gabi
0: at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan.
3: Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan.
0: Kung ako ikaw,
3: mag-Santon Plus Gold ka.
0: Ang kapsula
3: na may extracted ampalaya
0: na may polypeptide properties
3: na nakita sa pag-aaral
0: ng mga eksperto
3: na malaki ang may tutulong
0: sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal
3: sa ating katawan.
0: Santon Plus Gold,
3: ang mas pinalakas at mas epektibo.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Ang Yes to Health Clinic nga doon sa inyong mga lugar para sa libre ka check-up o konsultasyon.
6: Sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa to ang programang TLC, kung True Love Conversations. Yes, ito ang mga namino din na karon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin Dean. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love songs, only right here in 106.3 Bell FM. Anyway, sa ito ang mga namino din na karon, uy, sa ito adi ay nga nagpadangat sila ang mga mensahe. Okay, so matod pa nila, Martin D, gusto mo nga mag-avail sa ito ang product package sa target line. Asa man na mo pwede nga ma-avail. Anyway, door-to-door delivery ng ito ang product package. So kung Pagadian City lang ka, around Pagadian City, na atay rider from Pagadian City nga maghatod ka ninyo sa ito ang product package. And kung outside ko sa Pagadian, walay problema tungod kay we have GNT Express. Mo'y magatod ka ninyo sa parcel nga gamahanan o kay bulungan sa tanan. Naana din ha, ang target line, Superfoods Perolino, ang target line, Power Scent Lenement Oil. So, alang sa to ang mga interesado o kursunad ng mo-avail, mo-purchase, ay inyo ang buhaton is to tawaga lang. O ka ba i-text inyo nga pangalan, address o ganyo nga contact number sa 09-38-02-8888. So i-text lang inyo ang pangalan, address o ganyo nga contact number aron na mahatagan mo og pagtagad. So na rato ka mga interesado. And korso na dang mamahimo nga makapasilong sa to ang libre nga grasya o kalipayon alang sa mga wak-wak, balbal, manananggal o sweatress mga iga. Okay, anyway, ang pinaka-importante, no, ang ito ang produkto, ang gamahanan o kahibulungan ng target line Superfoods Perolina o ang target line na Power Scent Lenement Oil ang nakanindot ani kay once you are a member, you are always na a member. So we have caller on the line. At taga na itong pagtaga na itong caller on the line. Hello, good evening. Mayong gabi.
3: Hi, good evening.
2: Yes, good evening, ma'am. How are you? Kumusta? Uy, aga ito ang, yes, itong caller all the way from Ulutanga with love. Madam,
3: hello,
2: mayong gabi.
3: Yeah,
2: yes, mayong gabi. Sab ni Mudiha, madam. Kumusta ang itong panahon din sa Ulutanga?
3: Kina kayo, wala medyo
2: nan. Nangit-ngit gamay. Wala mag-uwan, wala mo dayon. Abi na ko tug madayon, wala ready ay.
3: Eh.
2: Ha?
3: Naulaw ang ulan.
2: Naulaw ang ulan, hala uy sana all na ikaulaw. Hala sana all na ikaulaw. Kuyawang ulan na uy, kay maulaw man uy.
3: Ito
2: ni Mokuya. Maulay, gaya. Sige, madam, on sa may akong ikaalagad sa ko ang guwapa nga color.
3: Yes, mamumusta sa akong guwapo nga tisoy nga kuya. Bisa guwapo ka kita, pero guwapo yun na. Kay sa boys pa lang daan, iya na.
2: Wow! Okay. Okay, anyway, kani, murag nindot ni siya. Alright, ma'am.
3: Yes.
2: Kaya may mingaw na gagawin niyo.
3: Unsa man ka, unsa man ka mingawa?
2: Ganang, miss kita.
3: Una, miss kita.
2: Lagi, ma'am.
3: Dayo.
2: Ah. Lagi, eh.
3: Ano na
2: ganyan sa klase sa kami niya? Basta
3: mingaw lang kunin mo, eh. Ano na kuya? Ano sa kamari din ni kuya? Kaya aram mawalan kami niya. Dala ko niya.
2: Oh, muanha mi mura og muanha mi ni kuani ni kasipi karong basin og sunod bulan.
3: Kailang maagi na ang tulay kay John, maagian naman daw ang tulay.
2: Ah, maagian na ang tulay. So, sa pagkakaroon,
3: unsa may magsakay og barge?
2: Unsa may so dili na may magsakay og barge og banhan mi Gulutanga.
3: Sila, karoon ng bulan na para John, agian na ang tulay.
2: Wow.
3: Okay, kayo magdagandaga na inyong forklift. O sana?
2: Sige, mo anha mi din ha sa Ulutang Kapuhoy.
3: Masaag mo din ko niya.
2: Masaag
3: mo din sa kumpayag.
2: Yeah, sure.
3: Yan ang payag. Gamay raman ay kumpayag ko niya.
2: Lagi, oy. Sagdi lang good. Wala may gamay, walay dako. Basta ka importante magkahugpong.
3: Patulugon lang sa kwarto ang tagtungod at tulang sa balkonahe.
2: Ay, mo lagi dayo ng Pinoy. Mo naman dayo ng Pinoy. Makuyawan ta ba? Basta kayo na ibisita. Tingala ko. Asa naman to sila? Uy, wala na na. Nasa gawas na to. Kunya ang bisita. Nasa suwod.
3: Kaya naman ako niya.
2: Uy, ganahan kay ko, ma'am, huwag ka na bitong matug, bitaw di aras gawa sa inyo, unya na ay duyan, alam niya, uy.
3: Duyan, kasi niya, binkantahan ta rin kag, baruru, baruru, tanggung ma, di ako,
2: anak. Iyaw, ma'am.
3: Kita na din
2: magamot ka yan, no?
3: Makabuhi kita patay.
2: Yeah.
3: Kagila.
2: Ah, so man. Baka
3: ang Joker, makabuhi yung patay.
2: Ay, siyempre.
3: Patulog patay, patulog-tulog,
2: patay. Mogali. Mobito na nga patay na patay, gigunin mo.
3: Ang tikiya, ginana, oy.
2: Puro man putaan nagmakilig
3: niya din
2: atong kasing-kasing magkirig-kirig. Wow, man, diha dayon. Sige, madam, padayon diha. Ay,
3: kaya masig, naminaro na ito, murag naglagot, murag pong wala.
2: Oh, murag batuo na yun daan eh, ba? Batuo na yun daan
3: eh. Pan, okay, lang, basta katong kamunggay nga pan, kalamunggay pan.
2: Pagkalamunggay pan.
3: Ay, bato. Saan alang kuya, rin mo po kung tagaan, di ba?
2: Yeah, sure.
3: Ako na kuya, basta man ka ang chocolate.
2: Ang chocolate.
3: Ang
2: mo mangyuday mo ang kinaham, ang chocolate.
3: Ay, sure. Ang flower.
2: Basta nice chocolate.
3: Sana all. Ako na kuya, buka ka na ng chocolate.
2: Yeah.
3: Pilit-pilit. Ano siya kuya? Pilit kayong pagmahal, basta pang chocolate.
2: Basta kay chocolate, pilit yun ang pagmahal. Sana all.
3: Padayon na ko, kuya. Okay. Kaya nagot na kita ng ipon.
2: Sige, go.
3: Guys, sorry kayo. Joke lang. Ano mo pa? Ang sa to ni? Isa kayo tuloy ni kuya?
2: Kwanta, ma'am. TLC.
3: TLC con True Love Conversation.
2: Di ba?
3: Okay kayo, okay na ko mag-arang, sir. Doon na ka. Sige na ko. Mayang gabi rin sa akong mga best friend. Una-una din mo ko niya, Martin. Mayang gabi rin sa tanang mga kawani dito sa Radyo Bagding. O, Bell FM. Good evening. Absent-minded.
2: Sana all.
3: Sa mga kadungo na ni Kuya Martin, absent-minded.
2: Okay.
3: Meron chocolate. Kay Marlon Rabanuel. Kay Lerma G, kay Mady Mayo, at kay G.G. Hikali diya sa Tunog de Plantang Buangga Sibugay. Good evening, sir. Ang display na kong karaan, Nito Gansha. Kananang Kuya Martin, rin mag-request na ko.
2: Yes, ang sabi niyo yung request.
3: Kuan Kuya, Mr. Lonely.
2: Mr. Lonely, okay.
3: Victor Wood, by Victor Wood.
2: Diyan,
3: buduhan
2: ako kuya. Yes. Wait lang. Mr. Lonely by Victor Wood. Diyan, usang-usa.
3: Ang ikaduha.
2: Ay, ikaduha.
3: To love you more.
2: To love you more.
3: Ay, Celine Dion.
2: To love you more by Celine Dion. Asa naman to si Celine Dion? Okay, to love you more. Okay, by Celine Dion. All right. Mora ni. Mora ni. Yes, yes na.
3: Kailangan
2: duha kay
3: tuloon na
2: nga
3: I love you naman
2: ako sa tuloy. Okay, sige. Okay, thank you. Salamat. Salamat kayo. Thank you. It is now 15 minutes past the hour of 8 o'clock right here on 106.3 Bell FM. And of course, we are simulcast with Radio Magting. Alas 8.15 na sa tuang programa and palayin ta sa unahan. Here's something from Celine Dion.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Ani ana ang gamhanan o gay bulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap ni ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lanong ganaan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan jud ko mayo jud siya.
5: Murag mo kondisyon imong lawas.
4: Oh, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di ka kainom murag magluya na ka.
4: Murag luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
5: Makainom.
4: Laskig jud.
5: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
4: Oh jud. Wagid boss mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang mabaligya didto?
9: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
8: Safe ba na ilang mga products?
9: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
8: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
9: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
8: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
10: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!

0: Virginia.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Thank you.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: The Secret of Health on the air.
4: Atong sayron ang mga alternatibong pamagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
3: The Secret of Health.
5: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atong ginato sa Yes to Health Incorporated og Labrador sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon ay certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028117. 0919-0028117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan nato specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
3: Secret of Health, Health Info.
5: Labi na yun sa mga kaigsunan nato nga aduna na yung problema sa pagtulog. Sa mga kaigsunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod mga kaigsunan mo na nga pagmata ni mo sa buntag mura kagwan, grugi kayo tanawon, no? Dili inspired ang atuang aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang atuang lawas nagakuan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mao na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mamona makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siyay phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyahang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton og nindot nga pagkatulog kani nga Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa epektibo. Og sa dugang pa nga pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usap pa lang na kapay to nutrients nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa malikayan ang mga sakit nga fungal ang hinungdan, cancer, microbial og labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Ug matud pa gani sa dugang pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naa diha sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha nato, no? Phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot, dili lamang good ampalaya nga extracted ang sulod ni ana. Naapadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll. Aduna po'y garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na yun makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka. Matanggal ang mga bukol-bukol og malikayan ang mga paghubag sa sulod og gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. o para sa epektibo nga kombinasyon ubani sa pag-inom og Zantron Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
0: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Zantron Plus Gold.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sa

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Bago natin simulan ng OG Game Time, batiin muna natin ang isang maswerteng lotto player na nanalo na mahigit 35 million pesos sa ating Lotto 642 game last Saturday. Nabili ang winning ticket sa lotto outlet ni Alona Deloria sa Bacolod City, Negros Occidental. Muli, congratulations po! Maulit kaya ang swerteng yan? Alamin na natin! And tonight's jackpot prize is 10 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto players, 42 drawballs numbered 1 to 42 ang nag-umpisa ng haluin sa loob ng draw machine. We will be waiting for 6 lucky numbers to complete our Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players! The first number is 31. Lotto winners, you only have 1 year to claim your prizes. Sa pagkuha ng panalo, magdala po ng 2 valid IDs at syempre, ng inyong winning ticket. The second number is 28. Pagkabili ng lotto ticket, mas maganda kung pipirmahan agad ang likod nito. Dahil mawala man at manalo, ikaw lang ang maaaring mag-claim ng premyo. And the third number is 19. Paalala po, only 18 years old and above are allowed to play the lotto games. Dito sa Lotto 642, 1 million pesos ang premyo paghahatian equally ng mga players na makakakuha ng 4 winning numbers. The fourth number is 3. Samantala, 1.1 million pesos naman ang premyo paghahatian ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. Ang Lotto 642 ay nagpapapremyo tuwing Martes, Huwebes at Sabado. The fifth number is 2. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination. Para mapanalunan ng 10 million pesos jackpot, sana kayo na nga ang susunod na maging Lotto Millionario. And the sixth and final number is 4. Recapping tonight's official Lotto 642 winning numbers, we have 31, 28, 19, 3, 2, and 4 in any order for the jackpot prize of 10 million pesos net of the agent's prize commission. Mga kalaro, bigger prizes coming your way sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Pwede po ba akong tumaya sa loto?
2: Iho, bata ka pa, di pwede.
1: Ah,
2: edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa loto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: Super Milyong Panalo, ready na! Walang pinalad na manalo ng jackpot sa Super Lotto 649 draw last Sunday, kaya ang jackpot prize ngayong gabi ay 40,607,323 pesos and 57 centavos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Lotto players, nakikita po ninyo ang 49 drawballs numbered 1 to 49 na nasa loob ng draw machine. 6 na bola ang hihintayin nating piliin for the official Super Million combination this Tuesday evening. And the first number is 44. Ingatan po ang mga lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangan ma-validate ang winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 3. Sa Super Lotto 649, panalo kayo ng 50 pesos pag nag-match ang tatlong numero ninyo sa ating mga winning numbers. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 8. Kung 4 winning numbers ang inyong nakuha, 1.2 million pesos ang premyo paghahatian ng mga winners. At para manalo, pwedeng rambo ang mga numero. The fourth number is 31. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.3 million pesos ang paghahatian na premyo. Reminder to our players to play smart, to play safe, and play responsibly. The fifth number is 6. Lotto fans, very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang po ng game mechanics sa ating mga friendly Lotto tellers. And for the sixth and final number, we have 49. Again, here are the official Super Lotto winning numbers. We have 44, 3, 8, 31, 6, and 49. In any order for the jackpot prize of 40,607,323 pesos and 57 centavos, net of the agent's prize commission. Coming right up is the much-awaited Ultra Million jackpot. We will play right away after this break.
4: Bahagi ng Tayamo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Ultra Million pa premyo, ready na! Walang nanalo ng jackpot sa Ultra Lotto draw noong Linggo. Na. This time, 58 drawballs numbered 1 to 58 po ang nasa loob ng draw machine. Still, machine lang ang pipili ng 6 na bola for tonight's winning combination. The first number is 1. Sa mga jackpot bearing games gaya ng Ultra Lotto, paghahatian equally ang jackpot prize kapag dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 58. Masaya ang manalo sa Ultra Lotto draw sakaling makuha ang 3 winning numbers. Panalo kaagad kayo ng 100 piso. The third number is 25. Getting 4 out of the 6 winning numbers, 1.4 million pesos ang premyo pag-aatian ng ating mga lucky winners. The fourth number is 43. Sakali namang 5 numero ninyo ang mag-match sa winning combination, pag-aatian po ninyo equally ang 1.5 million pesos na premyo. The fifth number is 26. Lotto fans, huwag maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mga mananalong numero. Scam po iyan. And the sixth and final number is 16. Philippines, here are the official Ultra Lotto 658 winning numbers. In any order, we have 1, 58, 25, 43, 26, and 16. In any order for the jackpot prize of 76,305,973 pesos and 15 centavos, net of the agent's prize commission. Of course, we are not done yet, mga kalaro. Sasamahan naman kayo ni Eve Humakot ng Panalo mula sa Digit Games.
5: That's right, Ashley. Kaya Digit Game players, kayo naman ang may chance manalo. Pero bago ang Digit pa premyo, narito po muna ang latest sa Lotto. Panoorin po natin.
6: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers. At sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng limang nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas, with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ano sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5. 106.2
2: Bell FM Radyo Bagting.

0: may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanon sa bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanon sa bagtingan.
1: 106.0 buntag ganatong tanan mga kabagting og kabalkada. So, good morning sa mga naglatas na niining sayos buntag sa nagadaiyang partes kadalanan na dinhi sa Zamboanga Peninsula ganait nga mga lapit. Ay buntag sa to mga magpapatigayon laban lamang gihapon ang atong mga trabahante, pribado man o pagpubliko ang mga trabahante diha, hala sige padayon paghihapon. Asang importante ning buntaga, nakapasalamat sa tas kahitasan gamikan kay gibuligan sa taglaing higayon. Magalain sa mga hugnas kinabuhi ug adunay libreng hanging nga giginhawa. Alas kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Siyempre, pagikas technical team, nga tunos mga bagting reporters. Minausap nga mo tunol sa mga balitag impormasyon ni ining higayuna. O ganaan na kita mga kabagting o kabalkadas. Sa buwan sa Mayo na kita mga kabagting o kabalkadas. Naanata sa... Unsa naman taron pizza? Unsa naman pizza haron dong? Oh, sa is. Okay, unsa ning ako ang gi atubag inyong setting sa computer kay 758 then 54. 54 2026 malibo ko gasa kumutan aw. Good morning kaninyong tanan, sige. Sugda na nato sa pagtunol sa mga bulyada sa mga balita apan maguna-una ta sa mga headline.
0: BTC headlines.
1: Uluhan sa mga balita kasayuran dinis tong pagbanaguban naunta mga natala o gadin mga follow up reports mga kabagting og kabalkada. Abot na itong duha ang nakabsan sa kinabuhi gusa ang naangol sa aksidentes kadalanan dito sa Kumalara. Follow up report kini mga kabagting og kabalkada samtang sa dugang pang headline 50 milyones nga farm to market road gisugdan na sa DAR dito sa sindangan sa Buanga del Norte. Kampang headlines, dulan 2 million nga shabu, lakip ang mga bala na recover human sa maduguong operasyon sa Lanao del Sur. Headlines paghapon, gikan sa BBC News Center, DILG9, gipaligon ng ilang puwersa, pinagi sa 22 ka nagkadiyang bagong hired o na-promote nga mga kawani. Pang headlines sa mga balita, ZSPPO gipangunahan ang turnover of office alang sa Lakewood o Tigbao Municipal PNP Station. Red tide warning gipagawa sa RDRMC alang sa lungsod sa Kumalarang. Ano man yung lungsod ani Nash? I-check lang samtang sa pikas bahin, tropical depression og LPA nag-uban mga pag-ulan lauman. Construction worker nga taga Aurora Dakpan dito sa Misamis Oriental gumikan sa duha ka ihap sa kasong qualified rape. Disinubi ang news Dakpan sa kasong statutory rape sa lungsod sa Dumingan. Aguban pa mga natalagi kano sa sasikbit ng mga rapit sa itong pagpadayon sa ito ang tulumanon na lanog sa bagtingan. Panahontang update sa kahimtang salakat sa panahon. Ginag-uban-uban ramaning dautang lakat sa panahon. Magdalag mga pag-ulan sa silingan ng mga dapit o dibaka diri sa itong lugar. Magting 17 Florenza FEMA.
0: BTC Weather Update.
2: Pasidanan karon ang publiko nga mag-amping sa kanunay gumikan sa mga posibilidad nga masinatian nga mga pag-ulan gumikan sa duha ka nautang lakat sa panahon nga nag-uban nga mao kini nga usa ka tropical depression nga sa kasamtangan ana kini sa gilay-on nga 2375 km sa may sidlakang bahin sa northeastern Mindanao nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 kilometros matag oras o kapag-apak ni sa kayutaan nga mukabat sa 70 kilometros matag takna samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 10 kilometros sa matag oras. Samtang ang usa-usab ka low pressure area nga nausab kini gawa sa Philippine Area of Responsibility or kanaki ka sa gilayon nga 670 kilometros sa may sidlakang bahin sa hinatuan Surigao del Sur. Kiniusab ang makapiktara sa mga lugar sa Eastern Samar, Southern Leyte, Lakipnas, Dagat Islands o Surigao del Norte. Laman atun pa nga adunay katagatag pagbundak sa ulan, inabanan ka na sa pagpanalugdog o sa gayon nga mulong tarugdugay adunay ang posibilidad nga makasinatig mga pagbaha o di magkapagdahili sa yuta. Samtang nga anahibiling bahin sa nasod, gawa sa tropical depression na saba, ang Easterlies anapagihapon, kakiniusab ang magdala o mga pag-ulan sa mataga karon og unya. Sa monitoring sa pag-asa, gilauman, or na matagpang posibilidad, nga sa adlaw nga Sabado, makamusulod ang gibantayan nga tropical depression sa Philippine Area of Responsibility, o sa gayon nga mahimo kining usa ka bagyo pagatawgon kini nga si Bagyong Kaloy. Samto sa pikas bahin unas og Taubes Pagadian City alas alauna 37 ka kinang kadlawon 0.2 meter ang gilagmos tubig unang unas ang taob unya nga alas 7:52 ang takna sa buntaga 1.8 meter ang gilagmos tubig. Subling mo unas pag alas 2:33 ang takna sa hapon 0.0 meter ang gilagmos tubig o subling mo tao pag alas 8:34 ang takna sa gabi 1.3 meter ang gilagmos tubig. Laoban mo subang adlaw karong alas 5:30 sa buntaga samtang musalo pag alas 5:55 unyang hapon. Update ka na sa lakas sa parahon, amping kanunay Bagting 17 Florence FIMA sa BLFM o grad sa Bagting
1: 106.7 Otoy update sa kimtang salakat sa panahon alang to sa toong argia to para sa to ang mga katauhan. Adunay mga lakaw, biyahe o baka nas mga dapit nga din prone nga to sa mga pag-ulan o pagbaha. Alang 5:13 na din sa to ang pagbanaguban para yun to sa pagtulol sa mga balita o diin may kalabutan o sabginis pahibalo kay red tide alert na usab. Siyempre, di gini mahuman-human ng kining red tide mga kabagting o kabalkadas manong padayon gayon nga nagpahimangno. Ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council o diin may kalabtanan ni ining presensya sa red tide yan na usab sa lungsod sa Kumalarang. Ang detalye sa report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
3: Nalakip ang Kumalarang sa apektadong lugar human nagpagawas og red tide warning ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 9 kun RDRMC sa Dumankelias Bay. Tungod niini, gipahimangnuan ang publiko nga dili pwede kaunon ang tanang klase sa kinasun ug alamang nga nagikan sa Dumankelias Bay. Apil na niini ang lungsod sa Kumalarang. Apan ang mga isda, Nucos, Pasayan ug Alimango pwede og sepra kaunon basta presko kini, limpyuhan og saktong pagkaluto o kinahanglang kuhaon ang hasang og tinai ay hapalutoon. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa BLFM og sa radyo Bagting 106.7
1: Alas 5:15 na, Kabagting o kabulkadas mo nang kinahanglan yun bisan pag dunay presensya o wala. Pero kinahanglan yun nga sa itong pagpanluto at ginang lutuon pag-ayo ha. Ang inyong mga isda diha o di ba ka lamang dagat, produktos dagat. Kaya diha mangod sa iyahang mga ginhawaan, lakit na usap sa iyahang hasang. Kinahanglan malimpiyuhan, lutuon o dili kay taman ra sa pagkilaw-kilaw o kining pakurat-pakurat. Kinahanglan yun nga lutuon pag-ayo. Aron nga ang safety, masiguro na to atong kaluwasan, syempre sa mga ningkaon, miyembros to ang pamilya, mga kabagting o kabalkada. sa dugampang nga mga kasayuran na dini pagyapon sa tumpag panaguban tabok na nga to sa Lanao del Norte. Gumikan kay sa mga natala dito sa maong dapit dulan 2 million nga shabu. Lakip ang mga bala na recover human sa mga dugong operasyon sa Lanao del Sur. At Lanao del Sur ang sulat o din mo si Piat. O, sa Lanao del Sur o gadiin ang detalyes report ni Bagting 28 Kimberly Namuwak.
4: 106.7 Giba na bana nga mukabat sa 2.1 million nga kantidad sa gituohang sabo ang na-recover sa gitaguan sa usa ka wanted person nga target sa Juan Atvarez sa Barangay Katugonan, Buadiposo, Buntong, Lanao del Sur niadtong Mayo 4 sa buntag. Gikumpirma ni Lanao del Sur Police Director Colonel Cesar Cabuhat nga nahimong madugoon ang operasyon na human giingong giatake sa usa ka sniper ang hiniusang puwersa sa PNP Special Operations Group Special Action Force CONSAF o Buadiposo, Buntong Municipal Police Station. Gawa sa illegal nga droga na recover usab sa lugar ang mga basso sa bala sa M16 na duha ka wala mi buto nga bala sa M203 guban pang ebidensya. Matod pa ni Colonel Cabuhat, gika sa likurang bahin giatake sa sniper ang mga tropa, hinungdan nga dito nakatutok ang atensyon sa mga operatiba, hinungdan nga nakaikyas ang tulo ka mga suspek. Dugang pa sa opisyal, mukabat sa upat ka armadong individual ang namusila, gikan sa layo nga dapita, doon sa gitaguan sa target nga si Sukair Diongkata. Gituuhang adunay duha sa mga armadong lalaki ang posibleng naigo apan nakaikyas gihapon. Human sa engkwentro nga nakapahadlok sa mga residente, gipahigayon ang clearing operation sa Lanao del Sur PNP, uban ang tabang sa lokal nga panggamhanan. Sumala pa ni Cabuhat, personal nga mitabang ang vice alcalde sa house-to-house verification aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Sa pagkakaroon, may balik na sa normal ang sitwasyon sa maong lugar, samtang padayon ang manhunt operation sa mga otoridad, batok sa mga suspek. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Ito yung mga kasayuran gikan sa Sikbit nga mga rehiyon, mga kabagting o kabalkadas. Palayon pagyapuntos pagtunol sa mga balita ni Slanog Subagtingan. GSPPO gipangunahan ng turnover of office alang sa Lakewood o Tigbao Municipal PNP Stations. Ang detalyes report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
5: Gipangunahan sa ZSPPO ang seremonyas alang sa pag-turnover sa opisina alang sa Lakewood o Tigbao Municipal Police Station ni atong alas 9 sa buntag, Mayo 5, 2026 dito sa ZSPPO Conference Room, Camp Abelon, Lumbia District, Dakbayan sa Pagadian. Ang mga seremonyas gipangunahan ni Provincial Director Police Colonel Bonifacio B. Arañas Jr. o gitambungan sa mga personahe gikan sa PHQ, Lakewood MPS o Tigbao MPS, uban sa representative sa mga mayor o munisipyo sa Tigbao o Lakewood. Sa iyang mensahe, gihatagan o gibugato ni Police Colonel Arañas ang accountability kung panubag, proactive policing o ligon nga pagpangulo sa mga unit commander. Iyang gibanduan ng tanang opisyal nga pakusgan ang mga paningkamot batok sa kriminalidad, taliwala sa gipaabot nga pagsaka sa mga krimen, batok sa kabtangan kung crimes against property, lakip na pag-usbaw sa presensya sa kapulisan, saktong pag-deploy sa mga personahe o pag-profiling sa mga nailang sad-an. Gipasiugdahan usab nini ang panginahanglan alang sa mga operasyon nga nakabase sa intelligence, ilabi na pinaagi sa target ng mga kalihukan sa Sakleyo kung simultaneous anti-criminality and law enforcement operations, o gipahinumduman ang mga commander nga magpabiling mabinantayon, ilabi na sa katapusan sa simana, kung kanon sa mas lagmit mahitabo ang mga kriminal nga kalihukan. Nagkanayon si Provincial Director Arañas, tumong nini mao ang pagkabot sa zero incidents matag 24 oras pinaagi sa mga proactive nga paningkamot. Nanawagan usab siya sa tanang personahe nga magpabiling disiplinado, abtik og dedikado sa pagpatunhay sa kalinaw og kahanay sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit nga sakop. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Oras sa Sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM alas 5:20 na. 106.7
6: Radyo Magbating.
7: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rag yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
12: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
13: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
14: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
15: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
14: Para asa na? Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
15: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
16: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ng Panginoon po, ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na pa yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Papaminod sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminod o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch. Open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagad and City Branch. Open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
8: The strongest. The strongest.
9: Paminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
10: Alas 5:28 na mga kabagtig og kabalkada. Sa gihapon nagpahimang na usab ang buhatan sa NTC Region 9 nga nayon gid magbinantayon ng tananha, dili magyud kumpiyansa, magsigig tuslok-tuslok ana mga dili legit o wala na verify ng mga link ha. Matod palagi ha, ni katagayod sa bisan asa, labi pa sa kanibitong mga messages og malisyoso nga mga links nga nagalap nagpinagi sa text messaging og online platforms. Bisan asa ninyo makit-an. O Sinya convincing nga pagigayo. Ano ni mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan sa bangko o gikan baka sa ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron lamang nga makapangilad. Ang ayan ninyong hinumduman. Ito mga katawan nga dili gayud magpatakag-click sa dili pamilyar nga mga links o dili maghatag og personal nga mga impormasyon o one-time password o paniguruhon ang pag-verify sa tanan nga mga mensahe nga madawat o palihog. I-report dayon ang bisan unsang mga kahadlukan, ikabalakan nga mga mensahe ngadto sa inyong mga service provider o sa NTC Region 9 aron nga kinigilayon nga mahatag og aksyon. Kini nga opisyal nga pahibalo gikan sa NTC Region 9. Alas 5:29 na mga kabagting og kabulkada sa paghapon sa itong pagpanag-uban. Siyempre sa inyohang mga pagpanikaysikay kanunay niya gusto ginoong kanunay lagsik ang panlawas. Aw, given na gina kinahanglan gina itong atimanon na itong panlawas kay nga itong panlawas raba maunay ito ang kinibitang magamit. Maunay ito ang hinagiban na rin sa makapadayon tas mga trabaho uno gimbuhaton. Kaya said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, makatabang gini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst, o kun bukol-bukol o tumor. Apil na ganin ini ang polycystic ovary syndrome, menstrual disorder o uban pa. Ang said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula na produkto sa said Marketing Incorporated kay basta said Marketing Tatak. Magaling! 106.7 Ikadong bahina sa tuang pagtunol sa mga update o mga kasayuran mga kabagting o kabalkadas. Dahon na to ang mga natalagikan usaba sa mga report ni bagting 17 Florence sa FEMA mga kabagting o kabalkadas kining construction worker nga taga Aurora na dakpa dito sa Misamis Oriental gumikan sa duha kaihap sa kaso nga qualified rape. Ang kompletong detalye ng sayran ng pagpanaguban sa lanog sa bagtingan. BBC
0: Live Report. Tigagol na subog daw nga rihas ang usa construction worker nga nagpagidaron og 36 anyos nga residente sa Aurora Zamboanga del Sur human kini nga nadakpan sa Zone 3 populasyon Opol Misamis Oriental. Ang nasangpit ng individual na pag-awasan kinig warrant of arrest kaniyatong April 16, 2026 pinagi sa presiding judge sa RTC Branch 30 Aurora Zamboanga del Sur. Kung nailaw sa kinig SF top 3 most wanted person na provincial level gumikan sa duha kaihap sa kasong qualified rape ilalam sa Article 266-A na dunay kalabutan sa Article 266-B o sa kasamtangan na kini ang gibalhog na sa Opol Municipal Police Station na o nagpaabot na lamang usab sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
10: Sa laing bahin usab nga usa sa mga kanibitaw makaluluoy kaayong panghitabo nga natala. Des kumalarang nga doon ay follow-up report. Si Bagting 28 Kimberly na muwag labot sa duhang nakabsan sa kinabuhi gusa nga angol sa road accident sa lungsod sa Kumalarang. Niyang detalye. BBC
11: Live Report. Duha ang namatay samtang usang naangol sa nahitabong disgrasya sa dalan sa Puro Crossing, Barangay Poblasyon, Kumalarang, Zamboanga del Sur, pasado alas 4:43 sa buntag, Mayo 5, 2026. Base sa inisyal ng investigasyon, nalambigit sa maong insidente ang usa ka Fosso aluminum wing van truck nga gimaneho sa 29 anyos nga taga Cagayan de Oro City ug usa ka Kawasaki Barako nga motorsiklo nga gimaneho sa 22 anyos nga lalaking taga Luzon Valley, Pagadian City. Gikumpirma sa kapulisan nga ang driver sa motorsiklo ug ang iyang 20 anyos nga babaeng angkas namatay dayon sa lugar sa aksidente tungod sa kakusog sa impact. Usa sa mga biktima na bangga ug napasok pa ilalom sa ligid sa wing van. Samtang usa pa ka 17 anyos nga babaeng angkas nagaanggon og mga samad ug gidala dayon sa ospital aron matambalan. Paspas nga naresponde ang Kumalarang Municipal Police Station ug padayon karon na ang investigasyon sa mga awtoridad aron matino ang hinungdan sa maong disgrasya. Bagting 28 Kimberly na muwag sa Ball of M o Radio Bagting 106.7
10: Radio Bagting. Gimatag na ang disgrasya mga kabagting o kabalkadas, pero mas pa mag mas maayo nga magpabilin nga magmabinan tayo sa pagmaneho. Di pa kung makasunod ta og mga dagko nga mga sakyanan, dagkong truck, kusog nga mga nagdagan. Kinahanglan gid nga makanunayon ta nga magamping istong pagmaneho ug kinahanglan usab nga kompleto gyud og mga kinabitaw accessories nga to mga gisakyan aron makabantay din ta kung dunay nagsunod. Sa itong atubang, dili ta magpa-distract sa itong pagmaneho o galabaw sa tanan mga kabagting o kabalkadas, kanunayon gayod nga mga liya samtang kita nagbiyahe. Okay, di bagyod matag na tanan, alas 5.34 na din sa itong pagpanaguban. Ang tulumanon, usab nga nag-abag nining atong programang lanog sa bagtingan o ang Vitron Vitamins Plus Iron, labi pag medyo sugod na kaglimtanon diha. Lolo og lola, ate og kuya, mamagpapa, lakip na ang mga estudyante na itong samtang nagbakasyon ng itong mga tinunan. Pero kinahanglan yun din taon nga kanunayon usab nga alertong panghuna-huna, Vitron Vitamins Plus Iron. Para po sa mga puya nga 0 to 11 months, Vitron Drops ang maayong pag-aimbo. Para sa mga nagidad 1 to 12 years old, doon nagyapay Vitron Syrup. Pag dilipad taka, dilipas lakalamoy o Vitron Tablet. Eh, ganing Vitron Tablet alang na 13 years old pataas, o ito makalamoy na. Samtang ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamang kini sa RSP Training FDA approved, mapalit kini sa nagkari ang butik o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang produkto sa Vitron Vitamins Plus Iron. Alas 5.35 na din sa to ang pag-uban-uban paghapos pagtunol sa mga balita o kasayuran. Okay, standby mga kabagting o kabalkadas, gumikan kay buktang ato sa report ni Bagting 17 Florence of Ima 19 anyos dakpan sa Castle Statutory Rape sa lungsod sa Dominga. Ganyang detalye.
9: BBC Live Report.
12: Kapuson nga nasagote sa mga otoridad ang usa ka disruy anyos yung ilang top 7 most wanted persons sa regional level kagahapon na particularmente sa Barangay Caridad Dumingag. Nadakpan kini pinagi na usab sa inyosang operasyon na sa Dumingag Municipal Police Station kahabag upang panghutong sa kapulisan na human nga napagawasan kinig warrant of arrest pinagi si Presiding Judge of the Family Court Branch 8 mula sa Buangi del Sur nga pinisahan og March 31, 2026 dumika sa kaso nga statutory rape ilalam sa Article 266-A nga dunay kalabutan usab sa Article 266-B o nga walay bail ban girekomendara. Sa kasamtangan, kini anara sa kustudiya sa Dumingag Municipal Police Station na samtang nagpaabot na lamang usap sa kaso ipasaka batok kaniya. Sakto sa pikas bahin, usaw-usaw baka konadiin na malapusan usab nga nalagpan sa mga otoridad ang 26 anyos nga mag-uuma at sa kipahigayon ng gumikan sa paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kagabi kining nadakpan sa Barangay Baklay Tukuran sa Buangi del Sur na pag-awasan kining search warrant kag ipagula sa Regional Trial Court Branch 19 na 9 Judicial Region Pagadian City nga pinitsahan og April 28, 2026 nakuha usab gikan sa posisyon na ang pito ka sa shay sa gikatahapang shabu nga kini ang ilang kuban na sa tulo ka medium size og upat usab kagagmang pakita sa gikatahapang shabu uban pang drugs para paraphernalia. Sa kasamtangan, ibalog na kinikaroon sa Tukuran Municipal Police Station na o ikatakta pa sa kagdasong paglapas sa Republic Act 9165 with Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Grand Shubagting.
10: 106.2 Radio. Managsunod gato nga mga accomplishments sa mga otoridad og mutabuktang ato sa dugang pang mga balita ni Bagting 27 Daryl Ayaay. In-update gikan sa DILG mga kabagting og kabalkadas. Pas headlines. DILG 9, ipalig-on ang ilang puwersa pinagi sa 22 or 22 ka mga nagkadiang bagong hired o na-promote ng mga kawani. Ang kompletong detalye ni atong Siren.
9: BBC Live Report.
10: Giila sa DILG Region 9 ang ilang mga bagong hired o na-promote ng mga kawani atol sa usa ka seremonya sa pagpanumpa kon oath-taking ceremony. Nga gipahigayon sa conference room DILG 9 Balintawakdak Bayan sa Pagadian. Amaong kalihukan naghatag og gibugaton sa tinguha sa ahensya nga paligunon ng ilang puwersa pinaagi sa ilang mga pag-uswag sa karera o pagdawat sa mga bagong empleyado. Gipasiugdan sa maong seremonya ang kamahinungdanon sa merito, profesionalismo o pagkamaayo sa serbisyo publiko. Samtang gidasig ang tanang kawani sa pagpadayon sa pagtampo alang sa epektibong pagdumala sa lokal nga panggamahanan o paghatag serbisyo sa katawhan sa tibok Zamboanga Peninsula. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting. At yung mga balita gikan sa BBC News Center, mga kabagting o kabalkana, so update nga to gikan sa buhatan sa DILG. Congratulations mga na-promote o katong mga dunay bag-o nga mga kinibitong gihuptang papel o katong mga bag-ohay nga mga nakasulod naot nga ang inyohang pag-alagad nga doon sa katawhan nga Pilipino mag-tinudanon o diin magpadayon nga diin nakatutok sa kaayuhan o subscribe na bag-ang katawhan. O labi pa ang paghatag o justisya sa mga nagmalapason sa ilahang katungdanan mga kabagting o kabulkadas. Alas 5.40 na so, pagbalik update kikas Merkado o ng standby kabagting o kabulkadas.
13: Si Lita Glinogo nakasinati og atake gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
14: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas niya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
13: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
15: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
13: Sa Paragis Bilabila, dili.

0: Rock the Rob. Bango-bango, new daw ni Evan Bitter na versus previous formulation.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
3: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po distinct food mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Uy, kain na.

0: Mag-savor sulit po sa Grills All Day para ang mapusukera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's. Flame sauce or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: 106.3 FM Radio Magbating.
3: Alas 5.47 na mga kabagting o kabalkada. Sa data maglangay kang update sa merkado, kinahanglan nga may balaan ninyo sa'yo. Kinahanglan po nga makapamerkado mo sa'yo, labi pag doon na mo'y mga mga estudyante. Doon na may mga trabaho sa gobyerno, pribado, di ba kaha? O doon na may mga lakaw, kinahanglan magbalon na sige. Mas makatipid na karong mga panahon na kung atong i-budget kada nga itong mga salapi. Hindi kayo tatantong maladaan na masing magtinga tas wa pa naabot ang katapusang buwan o wa pa naabot ang katapusang adlaw sa bulan. Sige, Anita, sa itong mga update ikan sa Mercado Publico Gonse, ito ang insayran. Ang presyo day una sa produktong petrolyo. Pabahin kinigyapon sa market report. Kayroon nga diha, kamo masayod. Uy, ang kerosene, 128.80 sa una, bitaw, no? Kero, alitra kita, naragin sa kanang lapad sa, kanang bitong lapad mag-isaga na kanang palitag sa ka lapad, tungag lapad. Kapalit pag yun mo itong panahon na kung napsa na pa 5. Ang lapad, yung karong litro naman ni 128. So may nalang ning uban, dari kini os. Sige, ito nga sa Iran, be, kumpila na. Ang itong special, ang diesel, o ang kinibitang unleaded. Sa report, ni Bagting Bain, T-shirt, Daryl Ayaay.
2: BTC Market Report.
3: Morning, Yang.
4: Yes, Bagting, this is I. Sayo buntag, labi na sa itong mga soaking take paminaw. Live kita karoon dire sa may balintawag sa Solent Station. Ng mga rasa to ito, walang kasamtangang presyo sa petrolyo kondiin at unay pag-uspaw. Karoon ato sa Iran. Una kita dire sa Astro Gasoline Station, Barangay Balangasan. Special gasoline, 86 ang mga litro, diesel 87 ang litro. Sa Petron Santa Lucia, diesel 83.90 centavos kada litro. Turbo 86.90 centavos kada litro. Extra 81.20 centavos kada litro. XTS 82.20 centavos kada litro. Gero 128.80 centavos kada litro. Sa Shell V Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel 90.60 centavos kada litro. Shell V Power Diesel 97.50 centavos kada litro. Shell Fuel Save Gasoline 90.40 centavos kada litro. Shell V Power Gasoline 91.30 centavos matag litro. O sa Phoenix Balangasan, diesel 91 matag litro, super 80.70 centavos matag litro, o ang premium 81.70 matag litro. Mga katawa kasamtang ang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27 dari di Katayaay sa Telefem o Radio Bagting. 106.3

0: Lucia District Paga di Ancity
1: 106.7
0: Ania na ang resulta mga kabagting o kapol kadas kay ginahanglan magyud ang mga resulta na to di mabiyaan kay inya og mag-umido magsipok ang ulo sa inyo. 376 ang resulta kagabi eh. 376 na resulta kagabi mga kabagting o kabalkada sa aron nga din kamo diha ang kanibitong updated usab sa mga resulta ani ining higayon sa biggest bahin dinet sa tunyo mga greetings ng ipadangat ini sa tong tulumanon naho diri sa ta sa Radyo Bagting page, Radyo Bagting news page og maing buntag ninyang tanan ni Calvis Arisgado maing buntag watching from Alegria Pagadian City, daghang salamat og ni Ma'am Juanita sa El Calderon Tilaon, maing buntag usab watching and listening from Purok, Malinaon, Barangay Kulo. God bless you always. Salamat kayo Ma'am Juanita. Tata Judy Makalisang, maing buntag usab nimo diha. Og lakip na usab ni Baltasar Akain Minyoza watching from Malaysia. Pingamping din sa Malaysia, kumusta man mo diha ang ato mga kanibitang OFW nga nasa Malaysia. Og si Budokon Ako Maruhom, maayong buntag shoutout kay Kasana Banding og kay Norodin Maruhom, especially kay Kasanor Arumpak watching from Purok sa East Barangay Ramain Sultan Naga di Mapuro Lanao del Norte. Ayan, thank you so much. Og diri na po ito sa Radyo Bagting Entertainment page. Mr. Maribaw, maing buntag. Listening from Lungsod sa Gipos. Maing buntag Dondon Tormis de sa Barangay Kamalig, Dumalinao. Og maing buntag ni Christian May Abelianosa Hilbero. Di sa Sungoy, San Pablo, Zamboanga del Sur. Og maing buntag usap di sa Lungsod sa Mulawi. Report sa Bell FM news page na si Jessie Colleen Grace Baldo Duque Surunyo maing buntag from Barangay Mali Little Baguio Imelda Sambuanga Sibugay Province. Salamat, sakto ba ko di ba to Mali or Mali jud. Judy Cuba maing buntag diha sa Barangay Don Jose Dina Sambuanga del Sur di ma Maryam Fernan Yanez maing buntag sa makanunayon ninyong pagpadangat sa inyong mga mensahe. Okay, basi niya pag napagay na na-delay o nadugay o gwa na i-refresh palihog diha kanang Nash. Kung napay nadugang, kaya ron nga dili in may ubos pikas nga bilanig din at umubasa. Hala, sige. Ay 5:58 na mga kabagting o kabalkadas din sa to ang pagpanag-uban. Nag-ihapon ha? Ikan sa Lunes, ganto na sa adlaw nga Sabado ang paghatod sa mga balita sa Lanog sa Bagtingan, lakip na sa mga balita sa BBC Bagting, balita o ibang Bagtingan sa katawahan ng kanunay sa pagsunod. Paki-like, share and follow. Like and share kay kung naka-like mo sa old page ng Radyo Bagting News, wala na to siya, na-rename na siya. O asa na to, na-takedown o kung sawa namin kabalo, pero anita sa kaning Radyo Bagting News na bago ng page nga nag-exist ng Radyo Bagting News, maurigid na yan mo ang page ng Radyo Bagting News. Basi nga, mayroon mo nakalike na mako yung iban. Basi nawa na to. Nawa na tong old. Karon diri na to sa amuang bagong gibuhat pero same name. Pero makitaan man mo na kayo kay gamay pa og followers mga kabagting mo ng palihog lang kung like, share, and follow. And nawa na may igong oras sa pagpadayon pa dinis tong tulumanon. O gamong ipambit na usaba ang pulong nga nagganayon. Whoever gives thought to the world will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord. And that's just a Proverbs 16 verse 20. Agos Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmon. Kabas mga Bagting reporters, o gato ang mga technical team. Kamoy mo yung inoga, o saka may buntag, kanatong tanah. 106.7
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Southall Plus Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Mapalit sa mga butika. 106.2.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ka sarat.
2: Pagtingan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: 106.7
1: Rádio. Alas sa 6:07 natong oras sa kabagdig kabalkadas may buntag ganin yung tanan adlaw karon nga Miyerkules sa pitch sa 6 na kita sa buwan sa Mayo tag 2026 26 lagi hadali ara ba no sa halak kayong tanan may buntag kabagdig kabalkadas welcome dres ang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan na alas 6 ganda na sa alas 7 ang dagdag sa buntag mga hisgutan na to karong buntaga nga dunay kalabutan ang katilingban o kinahanglan sa magkitang tanan magpakabana kabagdig kabalkadas labi na alas sa tuwang kaayuhan talaga ninyong tanan maing buntag sa to mga drivers karon sa bumpalandungon kagahapon na doon sa'y nahitabo nga disgrasya sa kadalanan na nikalas na usabog duha kinabuhi kabagdig kabalkadas nagsunod ba niyo no? Nagsunod ang disgrasya sa kadalanan ba nga doon nagyoy ang mga kinabuhi nga nakalas mauna nga kinahanglan gayon sa kanunay ang inyo nga buhaton na kaya mag-amping sa pagmaniho dili magkumpiyansa lagi kanunay may nagpahinumdom sa tanan nga mga drivers kabagdig kabalkadas nga intawon na double check daan ang inyong mga sakyanan at deser mga mubiya sagad gayon sa mga malambigit sa disgrasya sa kadalanan mga wing van
0: Radio.
1: No, so mga wing van karong mga panahon na kinahanglan i-double check na to labi na kung ugaling bukat ang inyong mga karga kay ato ang dalan Mangodri sa Zamboanga del Sur paingon pagka dito sa Zamboanga City na no, arbasigin pag-asa nga dalan doon nagay mga kurbadahon kay ba liko-liko no, kadugayan inyuhang niya bukat inyong dala so kung ugaling kusog mo pagpadagan prone gid mo sa disgrasya di ba? So muna nga hinahinay lang sa pagpadagan kung ugaling kabagdig kabalkadas adunay mga bugat ang karga ang inyuhang gipangdala ha? Ingon man sa mga negosyante karong buntaga, kumusta man mo? Kuno, padayon paghihapon nga nakasinati o pagsaka sa presyo sa mga nagunang palaliton. Sa Pagadilas, Pagadilan City, kay kagahapon nahit ang isda, kumusta karon? Daghan ra mag-isda karong mga panahon na? Kahapon, kindili kay tantong daghang isda ng buntag. Marambot lang kapag kahapon, kay buntag, banta ng market, namalit na og isda. Nahit kay kagahapon, alas 9 na ganito hapit, no? Ego manusab sa itong mga mananagat sa kanunay, kumusta? Mayong buntag sa ingon man sa tanan natong mga soking digpaminaw. Good morning kaninyong tanan. Ako si Bagting 17 Florence Safima.
0: Radio.
1: Alas sa inyo mga mahinungdan ng pabagting or di ba ka mga katuyuan, pwedeng ipadangat diretso tong text line 0938 to 077614. Atong usbo ng text line kabagdig kabulkadas. Alas sa inyo mga mahinungdan ng pabagting or di ba ka mga katuyuan, pwedeng ipadangat sa itong text line 0938-077-614. Alang nga niya ito nga gusto, no, nga mapadangat kung ugaling ano na may mga reklamo or mga pabagting at ito ang angayang hatagag pagtagad. Hala sige. Kumusta man? Kumusta ang inyohang balay runon sa kuryente? Wala ba'y pagsaka o nakuratan mo kay ningsaka gayon ang balay runon sa kuryente karong mga panahon na kabagtig kabalkadas, no? Murag, human naman, no? Doon na naman yung mga billing ang mga uban. Human naman ang reading sa inyohang mga nakonsumo sa kuryente, no? So doon na gayon mga pagsaka kabagtig kabalkadas. So mga nagingon nga kuha naman good po ni siya. Expected naman good po ni, no? Gawas ang matawag tag dunay taas nga init atong nasinatian. Apan nagumikan lagi po kabagdig kabalkadas no? Sa pagmahal sa petrolyo. So muna nga ning saka. So muna nga laraw usab karon sa mga magbabalaod. Nga tangtangon una ang kinibitawng tax nga gipatuman na diri sa tuang kuryente, no? Kaya aron na kabagdig kabalkadas nga dili kayo mabugatan ang atuang mga konsumante. So may tag madayon eh. Pero kung mintras wala pa, so padayon pag gihapon kabagdig kabalkadas, no? Nga pagantos mga dagkong bayronon ang atuang mga konsumante sa kuryente, no? So ang uban kay dilir kay tantog dako ang pagsaka, ang uban pod kay kato mga nagamit og daghan kay mga appliances, mga aircons expected ato kabagtig kabulkadas nga dagko gyud pod kaya og mga billing sa inyohang na consume sa kuryente ha. Ay namo katingala gayon basta man inarong mga bulana, no? Makaduna kayo yung mga kausaban ba sa presyo sa to arbalero nun sa tuwa nga kuryente. Nakuratan lang tong kagahapon katong sa Buanga Sibugay nga ordinaryo na mag-uuma ra din pagkamaning abot og 1 million ang iyang bayronon sa kuryente kamatay. So den tao nangayog pasaylo ang kadumalaan sa Samsuriko to no dito sa Buanga Sibugay. Gumikan kay dako ilang pagtuong sayop ang pagbasa no sa tig reading ba moto nga ning abot na kurat ko na kuyaw-kuyawan in town tong mag-uuma agatong sa ka-individual nga dunay bill sa kuryente nga ning abot og 1 million aha man ako sige matod pa niya asa man ako nigi usaw ko ni pagbayad at the same time usa may gigamit nako gamitan nako ani nga makuang nga para suga ra man eh mo kuy daghang appliances. So muna igiingon kabagtig kabulgadas nga pang double check na deha dapitan nyo ang mga mitruhan, no? Ang inyo ang mitruhan, usa sa mga angayan ninyo nga monitoron, mga konsumante, kung na functional pa ba na. Kibasin nun niya ba, nga nagdahaw mo nga functional pa, pero dito kay guba na, no? Ang inyo ang mga mitruhan or check meters, lakip na usab, ang mga tigreding mismo, no? Kini mga tigreding, kabalo man sila kung ugaling, doon na ba'y sayop o dili, di ba? So, muna nga, i-double check na ito daan kung dili mahubag-hubagan ang uban nga kung galing pagtanaw kapag nakuha sa ilang bayron nun kabagtig kabulkada sa aliman kaanang ni abot o 1 million. Radio Magbating! Alas sa 7:14 na itong oras, dito'ng pagpanag-uban na. Ang ato ang duluman noon, hatod ka nato sa kanunay sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, doon yung mga espesyalistang doktora. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Bayubay, yung saka obstetrician gynecologist nga doon yung sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sila sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas doon kang kasayuran. Pwede mong matawag or mo-text. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mawag ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagtig Kabulkadas. Okay? So, dito hisigot sa taas sa national kabagtig kabulkadas ng mga issue karong mga panahuna, no? Kay matud pa ato. Matud pa kabagtig kabulkadas nga impeachment batog kang VP Sara Duterte niabot na ngadto sa House of Lords kabagtig kabulkadas, no? So nadala na gyud dito, no? Kining giingon na kabagtig kabalkadas nga impeachment bato kang VP Sara. So ato aning tanawon ano kon na ugaling saya lakaw ining maong kinibitaw nga impeachment case sa bato kang VP Sara kabagtig kabalkadas, no? Kay lagi daghan ang pag-abot magud ani sa kining Senado dito gayo dadto na nay matawag tag mabahin ba, no? Karon pa lang gani sa Kongreso kabagtig kabulkadas ubos balay balauranan aduna na may mga dili gusto nga mubutar, no? Dili gusto mapabor, do na poy mining pabor gayod. Do uban kay wa nanguansa na ni itiid sa, di ba? So yun ani pud ang mahitabo kabagtig kabulkadas dito niya sa tuang Senado kung gano panahon nga kini ang hingpit na gayod nga madala kabagtig kabulkadas. Anong lantaw? Madutlan ka si VP Sara sa ining impeachment case o dili, no? So, muna gingon ba? Karang mga panahon na, sa kadaghan manggod kayong kinibitang problema sa nasud, di ba? Daghan yung problema itong nasud, pwede nga solbaron, pero nga nung pag-priority, magyod ng impeachment kabagtig kabulkadas, di ba? Muna yung matawag uban, gipamulitika kayong taman, no? So, kung ugaling, no, adunay mga lapses, no, kasaypanan ang vice presidente. So, ang ayan gid pud siya nga manubag, pero karon ba, no, karon mga panahon na nga nata nakatubang sa krisis nga unta daghan ang angayang buhaton, no, nga aron nga mahatagan og kasulbaran ang ato ang mga problema sa nasud atubang sa nagkamahal nga mga palaliton, di ba? Mga kakulangon sa gobyerno nga ayang nga ngayon hatagan og pagtagad kabagtig kabalkadas ang nahitabo. Naka-focus naman hinoon ta halos sa impeachment ni VP Sara, no? So mo ni giingon nga unsa man gyud ning kamaturan, no? Ug papanubagon lang, pwede ra man na manubag kabagtig kabalkadas, pwede ka na bang ingon ta nga pwede ra man na ipadaplin sa kining impeachment kun baga, no? Unahon nato ning mga i-priority nato ning angay nga i-priority mga kabagtig kabalkadas dili kay ang mga angay i-prioridad wa na hinoon na nahatagan kayo og dakong pagtagad tungod kay didto na busy ang mga kongresista nga man ato ang ubang mga magbabalaod sa kining impeachment case. Radio Magbating. Pero usay makaingon po ta ba nga wala pod na mao ang atong gobyerno, di ba? Wala pod na mao. Kung ugaling sa tunog kay ka ganina, kung ugaling adunay sayop, normal man gyud nga manubag, no? Pero kung ugaling busay mga problema sa nasod nga kinahanglan nga solusyonan, may unahon, no? Total dili man na mawala nang dili man mawala ang atong vice presidente, no? Padayon man na siya nga maglingkod sa katungdanan hangtod pa sa 2028, di ba? Unya human kana gid mo siguro on sus pastilan. So na maniid lang ta ani, no? Kun unsa gyoy mahitabo nga kining lakaw, no? Kabagtig kabalkadas nining gisang at, no, kay mura og tuloy-tuloy na man gid ni. Bisan patuod og adunay mga kongresista, no, nga wala pa pero kagabi bitaw sa balita sa National TV, miingon man nga nakabot na matud pa ang 1/3 votes kabagtig kabalkadas, no? So si kinsa ka ang mga kongresista nga ning perma nining impeachment batok kang VP Sara. Radio Magbating. Alas 6:19 na tong oras sa kabagtig kabalkadas, diri pag hapon sa tuang pagpanag-uban.

0: Oy, samta sa pigas bahin sa tingilas gutanan karon kabagdig kabalkadas ang ARTA no kon anti red tape kabagdig kabalkadas authority nagpagawas og napulo ka mga listahan sa ahensya sa gobyerno nga nakadawat matud pa og pinakadaghang reklamo gikan sa publiko. My God. Sigon sa ARTA, ang datos sa base sa mga sumbong sa katawhan labot sa hinay nga serbisyo, red tape ug uban pang isyu sa transaksyon sa mga ahensya kabagtig kabalkadas. Hoy, naunsa naman eh. O, napulo, no? Napulo ka mga national government agencies nga giingon kabagtig kabalkadas nga daghan or pinakadaghag reklamo ni ana. Unsa may pinakadaghag reklamo ni ini? Unsa man ni siya? Mm-hmm. National government, no? Ang national government kabagtig kabalkadas pinakadaghan na pulo naguna nini ang LTO. My God, LTO. Naguna gyud mo sa pinakadaghang reklamo. Gumikan ba ni sa inyo nga pagpaningka, pagkuha sa gigpanakop nga wala sa unabutang sa lugar? O unsa ba? Gumikan sa mga gipahugtan ninyo nga mga palisiya, no? So ning abot ang ilahang complaint kabagtig kabalkadas sa 152. Ang my God, gisundan sa BIR. BIR. Adunay kinatibuk-an nga 89 ka mga reklamo kabagtig kabalkadas. Sa pabaylain, FDA, Food and Drugs Administration. Aglakip na usab ang Register of Deeds kun Land Registration Authority. Ang PSA, samot, Department of Education, National Telecommunications Commission, Department of Migrant Workers, Professional Regulation Commission, Department of Human Settlements and Urban Development, o Department of Science and Technology. Mao kini ang napulo no ka mga government agencies, national government agencies nga adunay pinakadaghang okay na? Balik na ta. Sige, naunsa naman itong kuryente. Marami magkuhan. Kasayuban ng abato. no? So, napulo ka mga national government agencies nga DN, no? Na dunay nadawat nga pinakadaghan nga mga reklamo kabagtig kabalkadas. So sa ba isagad ka sa mga reklamo ni ini, no? Ang sagad matud pa sa mga reklamo ni ini kabagtig kabalkadas, mao gayod ang hinay kayo nga. Kini lagi ba? Hinay kayong serbisyo. Duna man goy mga buhatan, priyagaba lang po ni nga tuwang mga empleyado sa national mga national agencies, no? Yaya kayo glihok, di ba? So mag program karon ani nga walay floater kadali naunsa naman eh. Wala koy floater. Palihog ko kuan dire be ana bi ko kanina nga ikuan i-off sa tono. Palihog ko kadayon gabagtig kabalkadas no sagad gyud sa mga reklamo kay mao gayud ang yaya kayo ning mga serbisyo or lihok ba sa mga empleyado, di ba? Doon ay mga empleyado kabagtig kabalkadas sa gobyerno nga inikabot bitaw sa opisina, na late na gani ka, pag-abot sa opisina, dili pa dayon ka makalihok sa makasugod sa imong trabaho tungod kay magpagwapa pa, di ba? Mag-make up, mang unsa pa ipang nud-nud sa nawong, Kaya wala naman lang ginagibuhat, panahon gaya sa inyong pagika sa sadihang napamo sa inyong panimalay. Di ba? Kaya nung kinahanglan pa man, nga dito, dihan nyo na buhaton, iniog na kanang naabot na mo sa iyong opisina. Tungod ba kay magmaniho mo, nagsa-drive mo single motor, nakalkag inyong buhok o naguba ang inyohang mga make-up, natang-tang, unsa ba? Di ba? Dayon, pag-abot ha, lalimang ka nga ang opisina. Karon nga 40 work week, nga gi-implementar, alas 7 sa buntag, kinahanglan, ana. Aduna na'y daghan ng mga pila ng mga tao. Di ba? Taas na kayong linya. Ang pangutana, ang mga empleyado, naabot bag sa'yo? Wala. Di ba? Dahil pagkahuman, maldita pa kayo ning uban. Samot na ning mga empleyado sa BIR? O? Oh? Baw pa. Pagkang mga malditahan ning uban, nanarbaho pa mo o government, yung pagkahuman, mga maldita, mandi kayo mo? Di ba? Mga maldita, mga maldito. So, kuha mo ganahe sa inyong trabaho, pangundang mo, oy. No? Gakalas-kalas lang mo og sweldo sa mga katawhan. Di mo maulaw? Mga katawhan, nagbayad sa iyong sweldo. Then ang resulta, kay magsige mo kalate sa inyong trabaho, ya-ya kayo mo og nilihukan. Then pagkahuman, mga strikta pagid kayo mo. Di ba? Muna nga, di yun ikalilong, nga daghang yung kayong mga reklamo kapag tigabulgadas nga madawat niya sa inyong buhatan. No? Kisa ko'y malipay ni Ana, samot na. Nagyan ba? Unsa na lang kaha ang inyong dinadaan sa uban, no? Sa mga yanong katauhan. Doon na gani nga mga inyong ika-atubang nga mga kining professionals. No? Inyo ha ganing yanuhon o minaldita? Unsa na lang kahakon uyamot ang muha na diya sa inyo ang mga buhatan? Di ba? So gana ba kapag tigabalgadas? Yun yung human, doon ay uban kay aron nga dali nga makuan, dali nga malihok ang mga papel, ipaagi sa under the table. Di ba? Maskin pag unsaon, doon ay tatak diha nga anti-red tape kuno, pero human, ang bantayan, ang katura pong mga head. Or else, ang mismong head, mao'y maghingok-hingok. Mauna'y nakapait, kabagtig ka bulkadas, mauna'y nakabate sa tuang gobyerno. No? Nasige taog kining kuan, nasige taog sweldo sa mga tao, nga murag dili na maintresado sa ilahang nga trabaho diha sa gobyerno. Muna nga kaloy-e po rin tao ninyo ang inyohang kining mga kliyente. No? Ayaw ninyo pabalik-balik kag taman kun mahimo nga kuno sa iyahang nga giprocess di sa inyong buhatan, kun mahimo sa iyang pag-anha mahuman dayon pahuman na. Okay? So padayon tao niya sa tungil sa gutanan. Commercial sa ta, alas sa 6:28 na sa buntag. Palihog, largo na lang dana kay nag-loading pa dire sa kuwang monitor. Alas ay sa 28 sa buntag.
1: Uy! Kain na!

0: Max Saver sulit po Sogdos all day para ang mapusugera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahalo ako, sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Atas ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, turok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
5: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
9: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
11: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C. Ang

0: Virginia. BBC.
1: 106.3. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: 6.3 FM. Oga sa tanan nga nagpabinaw may buntag kabag di gabalkada sa ato duluman ng usap hatod ka nato sa Liana Bayview College the Builder Future Leaders nga nahimuta nga sa balangasan pagadihan na doon ay kursong kita niya kasama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED o BAELS ang Liana Bayview College sa kapribadong tulungan sa pagadihan nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Manapaglangan na pa-enroll na sa Liana Bayview. Ingon man sa mga incoming senior high, pa-enroll na usab sa Liana, wala may bayaran nga tuition fee o ingon man enrollment fee. Sa panyang ipaabot, Liana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Radio, magbating. Alas 6.35 na, padayon tas ng hilisigutanan, kabahin na ining napulo ka mga national government agencies no nga nakadawat og pinakadaghan nga mga reklamo kabagtig kabalgadas kini sa buwan sa Marso karong tuiga. Inaguna ang LTO, dusan pa ang BIR, FDA, ang tuang Land Registration Authority, ang PSA, Department of Education, NTC, DMW, PRC, DSOD o ang tuang DOST. Samtang sa mga government-owned and corporation, naguna po ang SSS, Social Security System, pinakadaghan, 156, stilan. Ingon man ang Pag-ibig, PhilHealth, PhilPost, Landbank, ang GSIS, ang NIA, Laguna Lake Development Authority, ang Philippine Deposit Insurance Corporation, og lakip na usab, ang atoang NFA. O mauni sila ang mga naguna, no, napulo ka mga government agencies, national government agencies o government owned and corporation, no, nga nakadawat og mga reklamo nga daghan kaayo, no? So matod pa, no, ni Arta Secretary Ernesto Perez nga wala gito ang sagad sa mga pinakadaghan sa mga reklamo kabag di kabalkada sa mga kliyente kadto gayong mga pagka dilatar sa ilahang mga gitransact gumikan kay yaya ang lihok sa mga empleyado ang serbisyo ingon man dugang mga requirements nga pabalik-balikon ka, no? So sama ra gyud sa kung gikaingo kaganina ang BIR nga muhatag karon ang isa og gamoni ang imong i-comply pagkasunod nga imong gi-comply ang ilahang gipangayo. Pag-submit nimo, lahi na po ang muatubang sa imuha, then lahi na po nga requirements ang pangayoon. Diba? Doon na po additional. So, anong dili naman lang ginadunganon? Diba? Ngayon ba, hassle kay mo? Then pagkahuman, daghan pag mga itchiburitse. O gingon man, pagsupak sa Citizens Charter. O diba? Makin yung Citizens Charter man god, diri nakabutang, kung mo transact ka sa ilahang establishmento, no? Pila ka adlaw makuha, for example, business permit, no? Pila ka adlaw nimo iduso, din pila ka adlaw nimo makuha, di ba? Nani dire. Ya pagkahuman, wa na tuman. So mo na naka kining pait kabagtig kabulgadas, no? So mo na nga manghinaot ta, nga kuno galing mga empleyado mo sa gobyerno, no? Maskin pa og unsa kakapoy na ang inyohang kining trabaho, kaya mga trabaho nga dili kapoy, kapoy mangyod, ipabilin paghihapon nato ang kanabang pagka mabugnaw sa ulo, mayo mo abi-abi og mga kliyente or mga kining tao nga mo na sa inyohang buhatan, dili ka inig-anha diya sa inyong buhatan, usay inyohang singkahan, di ba? Mugot-mugutan og nawong, mugot pa na, kusbat pa na og nawong, samutan pa, samot na, mura na gikumot sa kining inkantong pungkol, di ba? So, muna nga, tarungan na itong servisyo eh, kailangan ito sa gobyerno, di ba? Himo na itong hapsay, kung ano sa manugaling ang ipang transact diya sa mga katawahan, kay matag-adlaw, lahi-lahi, gunain yung mga kining mahimong kliyente, di ba? So, ngayon manusab, no? Mahimo tang karabang dedikado sa trabaho. Dili ta masig pabadlong. Mahilang ta muhikes tong kamot panaw sa ting swildo. Unya paghuman pagabot sa rikes sa kining trabaho, yaya pa sa bao ang atong nilihukan. Di ba? So kana biyang mga ninghana sa inyong buhatan. Doon na biyan ay lain nga mga buluhaton. Gigahinan ra nag-adlaw ang inyong buhatan aron nga maka-transact, di ba? Makuha kung ano sa ilang ikuhaon. Pero sa'y kidugay pag yung kaayo, no? Mangutan na tas taga-BIR. Kisa may maraminaw ng taga-BIR. Nga nung dugay man kayo mo makahatag o number? Alas 8 ang ting opisina, then mahatag mo og number, nga nung nanas alas 10. Kung sa inyong kuwan, di ba mo pa-interview daan na ay? BIR? Na, ina lang pagdahom, kaya di na magpa-interview og kuwan, taga-radyo bagting. Kaya may ngon dayo, nog, naaman mi kuwan, naaman mi kining soki nga media nga kuwan, oh. Yung paghahuman, pag manginahanglan og kining tawagan eh, kinahanglan og advisory, ang radyo bagting malagi doon. Di ba? So, good morning diha, mga empleyado sa BIR. Kapila na ginaginhaan da na, interviewon nga, kumusta? Kumusta lang, good. Hala, di man pa-interview noon si ma'am o si sir. Ipasapasa pa ka uglain, di ba? Ipasapasa ka uglain, paabot lang sir ha, paabot lang sir, paabot dito. Hala sir, di man pagka-interview si kuan sir, kay mo aso-anso, di ba? So, may gingon, paunsa, mahatagan o pagpaklaro ang ato ang katauhan. Kuno galing mamili imong media nga mo interview sa inyo ha. Mga government agencies, di ba? Kung si kinsa nga media ang mo na sa inyo ha, entertain na, no? Dili man di bitaw na mangayog kwarta sa inyo ha. Di ba? Ang agituyo sa inyo ha aron nga mapasabot ngadto sa mga tawhan kung unsa ba inyo hang mga programa, unsa ba gamit ana inyo hang ahensya. Oh. Dili kay mamili imong media, di ba? Inyo hanga dili nyo atubangon ang tanan, hastilan. Anyag panahon og duna mo'y mga kuan, matawag tag advisory, dili din mo dool sa radyo bagting, di ba? Inyo, ibalibaran mo, wala. Yang anong kami mo anak diha, balibad man mo. So inana kabagtig kabulkadas, dinata matingala kung nga no, nga daghag mga reklamo ning umabot sa inyo ha. No? Di man mo kabalo, mo abi-abi og mga tao, inyo haramang palao mo, inyo ipasapasa adapita. Stilan. Alas 6:42 sa itong oras, kabagtig kabulkadas. No? So manghinao ta, nga kining napulo ka mga national government agencies, no? O galakip na usab ang atoang government-owned and corporation ng mga ahensya sa gobyerno, mausab na ng inyuhang mga pamaagi sa pagkiktransaksyon ngadto sa mga katawhan, no? O ingon man, mahimo nang kung unsa may galing ang mga requirements ninyo, iklaro. Hmm. Dili kay pabalik-balikon palagi ninyo na inyuhang mga kliyente. Kay dilista ng higayon, samunta karong mga panahon na, no? Ang nahitabo gani, mahal kayo ang ato ang pamilite. Diba? Mapugos lang ato ang mga katawahan inyuhang mga kliyente nga mo na dana tungod kay og dili pun mo comply. Dunay mga sanctions nga mamahimo nilang atubangon. Pag-abot dito, dili pagyod mahumanda yun, di ba? So, muna'y giingon nga ang mga kliyente ninyo ning tuman, di ba? Ning tuman sa balaod unta. Pero sahay kay mawad-an na lagana tungod usab sa inyuhang mga dinad-an diya sa inyong opisina. Alas 6:43 na tong oras, kabagtig kabalkadas, oy, kasatanan diay nga mga employer o lakip na sa tuang mga miyembro sa SSS. Adunay gipahigayon nga tulo kaadlaw karon ang SSS, kining SSS sa training for employer members. Oh. Katong mga tanan nga mga employers, katong mga large accounts, no? Or basta kung gusto mo ugaling makabalo kung unsay mga angayang mahibaw-an ninyo bahin sa programa sa SSS, doon na sila itulog kaadlaw nga gipahigayon nga SSS Training for Employer Members. Na sila sa Chandler, sugod kay gahapong adlaw. Matod pa ni Ma'am Binadjan nga bukas paghihapon ang ilang buhatan sa mga weekend, no? Katong wala katambong gahapon, pwede nga mutambong karon aron nga masayod kung sabay mga angayan nga makuha nga benepisyo, no? Kung ugaling magpamiyembro ka sa 4P sa kining SSS. Muna nga mandatory gyud matud pa ang contribution sa SSS, ha? Kung ugaling aduna nay employer-employee relationship. Sa higayon nga na doon na mo'y mga trabaho, no? Kinahanglan gayon nga mukuha na mo, magpamiyembro na mo sa SSS kay aron nga sa umabot yung mga panahon, na doon na mo'y mapaabot, no? O gani, matod pa, bulahan ka itong mga sakto o contribution. Katubitaw, nintugan, gitugan, giyodog sakto kung pilay ilahang nga binulan. Kay the more manggod nga dako kag binulan, the more nga dako kag contribution, the more nga dako kag madawat panahon nga maabot na ka og 60 or 65, di ba? Doon na kay pension nga madawat sa SSS, at least dako, no? So, sa matag employer, kamo usab giawhag sa SSS nga dili mo kinahanglan nga itago-tago ninyo nga doon na may bagong mga empleyado, no? Maskin matod pa or bisan matod pa og mga probi pa lang na, no? Basta kay doon na'y relation, no? Employer to employee relation, kinahanglan nga ipa-member gilayon matod pa ka na sa SSS. Ayaw ninyo paabuta nga mapailalo mo sa race kabagtig kabalkadas, no? Kaya ang taga-SSS, padayon karon nga nagmonitor sa tanan ng mga establishmento sa Pagadian City ang Stibog Zamboanga del Sur. Si kinsa tong bagong establishmento nga nag-open? Si kinsa tong mga establishmento kaniadto kung aduna ba'y bago nga nadugang nila nga mga empleyado, no? So, karon palang daan, kipasidanan na mo sa SSS kabagtig kabalkadas nga mas mayo nga i-register o ipamember nyo na daan ang inyuhang mga o ipamember nyo siguro ang inyong mga bagong mga employer, no? Kay kung ugaling, masakpan gani mo sa SSS nga doon na mo bagong mga trabahante nga wa ninyo na ipamember, pwede gin mo nga mapasakaag kaso, no? Nanarabay na pa sa kaag kaso. Kung ano sa doon na kaso nga kining ninggula, ayha pa nagkarakara sa employer o pangitag pamagi aron nga mabayran. Diba? So di na to paabuton di akabag di kabalkadas nga musanto pa mo man resulta pa sa kaso, di ba? Do na bagay uban, dagiti malikayan nga do na gyoy mga kinibang lapses, no? Do na yung mga kakulian nga usahay dili mahulugan, no? Usahay malimtan, usahay pod kay mismo si employee dili musugot nga didakan ang iyang sweldo alang sa SSS Pag-ibig ug PhilHealth tungod kay sayangan siya, no, sa iyang kwarta kay sa iyang una-una murag dugang gasto ba, no, pilay contribution ron sa SSS, pilay contribution sa PhilHealth, pilay contribution sa Pag-ibig, di ba? Pero kung imong sumadahon in return kabag tigabalkadas, doon na may maayo nga benefits imong makuha, di ba? In terms of kining kalamite or di ba kaha mga sa imuhang kalisdanan, kung galing miyembro lang ka sa Pag-ibig, pwede kang makaloan, di ba? Salary loan kabag tigabalkadas. At the same time, pwede po sa SSS. Pwede po dungano ni mo. Di ba? So inana kabag tigabalkadas ang advantage. Kung galing, miyembro ka sa SSS o singon man sa Pag-ibig. O in terms po kung magdaot ka, no? Na po'y PhilHealth nga imong magamit tungod kay doon naman kay contribution. So, kini magong tulo ka ahensya, maginigi mandato sa balaod nga sa matag empleyado kinahanglan doon na ginini SSS, Pag-ibig o PhilHealth. Diba? Pero matingala lang yun ta, kaya doon na po yung mga employer nga uban, nga kada bulan nag-deduct sa sweldo sa ilang mga empleyado, kaya lagi matod pa hulog sa SSS, Pag-ibig o PhilHealth. Pero ang resulta, kaya wala ito'y bayad-bayad. Radio Magbating. Diba? So muna, tanan ng mga employee, usab, panilpalihog, monitora ang inyohang account. No? Monitora ang inyong account kung kumusta na tuod. Wala ba'y bulan nga nalaktawan o hulog? Diba? Kaya daghan na rabanin nahitabo kabag tigabalkadas nga nagkanunay kada bulan gididakan sa sweldo. Pero kung kanus-a nga mag-loan na unta ang usa ka miyembro,

ulan. No? Kay kung ugali ka dunay nalaktawan nga bulan, di gidmo makalon. Kinahanglan gyud na bayaran ang inyong daan ang inyong hango na bayaran. Ba, mao nay palisi. So, tanan nga mga employer, ayaw po din tao ninyo na buhatan ang inyong nana, oy, makagaba bi ana. Mao siguro nang uban kay nga bangkarote ang inyong negosyo tungod sa inyong pagka kuan, tungod sa inyong hanga pagka kuan ba bintahuso. Di ba? Kung managingon, nakinahanglan mo og empleyado, di ba? Gididakan ninyo na ang ilang sweldo. Normal nga, dunag yun po mo yung contribution. Di ba? Tunga man na. Katunga sa employer, katunga po sa employee sa sa contribution. Di ba? Dili po pwede nga, kining shoulder tanan sa employer kay nagtrabaho man siya sa inyo ha. So, ihatag ang angay nga madawat sa inyong mga empleyado, di ba? Tungod kay ang inyong negosyo dili na mulahutay og dugay kung ugaling wala mo yung mga trabahante, di ba? Kung dili ninyo kaya nga hulugan ang ilahang binulan nga SSS Pag-ibig ug PhilHealth, din ayaw na mo pangita og empleyado. Kamu nalay lihok dana, kamu nalay trabaho, no? Kung di mo gusto nga mubayad, di mo muhatag og contribution. Di ba? So, yun na nakabagtig ka balkadas. Muna ang wala kayo na nagkulang sa pagpasidaan ang buhatan sa Pag-ibig og sa SSS nga kanunay monitoron. No? Aron nga dili mabiktima. Ining gitawag nga pagkabintahoso sa uban ng mga employer kabagtig kabalkadas. Kung buti mo unahunaon, doon na pa yung mga employer nga below minimum ang sweldo. Pero gikwaan na gihapon, di ba? Doon na gididakan, kahit tungod doon na contribution sa SSS Pag-ibig o PhilHealth. Pero ang ending, kaya wadid gihapon gihatag. Iyon na ba? Siyaro, kaya po sa inyuhang konsensya, no? Sa inyuhang pagkanegosyante, inyuha pamang yung mamintaha pamang yun mo sa inyuhang mga empleyado nga mau-mau in taon ang ilahang kining pagpaningkamot. Muna'y diligyod angayan nga mahimong kakuan ba? Kinibitaw nga sunon sa uban nga ingon ini nga mga kining batasan, no? Kusog mamintaha sa ilahang mga empleyado, unsay angayan nga makuha unta sa empleyado, dili ihatag, daghang rason, di ba? Mao ba gini sagad sa mga empleyado nga, or sa mga employee, no? Sa mga employer rather, sa mga employer nga ilang giunahuna, is ang ilaha lang kaugalingon. Oh, wala nila gilantaw ang kaayuhan usab sa ilahang nga mga empleyado kabagting og kabalkadas. Di ba? So kay nanginahanglan man mo og empleyado, so tumana kun unsa inyong mga obligasyon ngadto kanila. Kay inyong mga empleyado, wala biya po na gaingon nga nagtanga. Naglihok biya po na. Bahala usay, badlungon lang na inyong empleyado. At least naglihok ra gihapon, no? Normal magin ang pagkabadlungon sa mga empleyado, wagi empleyado nga dili badlungon. Diba? Wala empleyado nga dili mga salawayon. Nagyod na. Pero pagkangalan nga empleyado ninyo, no? Katungod nila nga adunay saktong benefits nga makuha diha sa inyong kumpanya or sa inyong kining kunahan sa salagang trabaho. So muna, no? Nga tabangan na to ang SSS, Pag-ibig, uban pa, sa ilahang kampanya, bahitungod ni ini, aron ba nga dili mo santop nga to sa kinasuhay kabagtig kabalkadas? Kaysa doon ang gikaingon, sa higayon nga mapailalom gayon mo sa race, labi na sa SSS, tagaan mo o 15 kadlaw nga show cause order, ipatubag, ipasettle ang inyuhang mga wala na settle, pagdigid mo manumbaling, isangat na dito sa ilahang legal counsel, hangtod nga ipatawag mo pasakaan mo kaso nay nasampulan diri sa pagadian

0: Diba? Daghan ng mga negosyante dres pagkadaan sampulan nga walay hulog-hulog. Napasakaag kaso, ayha pa nangitag pamaagi nga mabayran. Diba? So, bueno, na kayong oras. Salamat sa pagpakiguban. Kanao kabagdig kabalkada. Santod na lamang. Ugmapuhon. Dala sa pagpanaguban ng bagtingan sa katawahan. Alas 6:56.
1: Laban sa katawahan mo dating sa kamag-uuran na pagbibigyan sa makakatawahan.
2: The Time Check was brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango-bango.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
6: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ko dito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, patsik ako, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, wala daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilimanjaro. Sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: MC1 Hardware.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: 106.2 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Oras sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
8: BBC Bagting Balita.

0: law nga training ang SSS alang sa employment members aron mas mapalapdan ang ilang kahibalo may tungod sa mga programa o obligasyon sa social security system. Sugod kagahapong adlaw ngadto sa Huwebes, May 5 to 7. Dito kini ini ang mga mahinungdanong responsibilidad sa employer sama sa saktong pag-compute sa remittance sa contributions, mandatory provident fund o may SSS pension booster, pag-file sa sickness, maternity o uban pang benefits online, mga bagong SSS circulars o programa alang karong tuiga, SSS pension reform program o daghan. Nagkanayon si SSS Senior Vice President Mindanao Operations Group Leilani Binidian, tinguha sa maong training aron tudluan ang mga employer nga malikayan ang penalties gumikan sa non-compliance ug masiguro nga sakto ang on time ang pagbayad sa contributions ngadto sa ilang mga empleyado. Samtang giawhag usab niini ang tanang business employers, household employers o HR practitioners nga motambong sa maong kalihukan aron mahimong updated sa mga polisiya sa ahensya karong tuiga.
1: All about. So this is the right time that they will know what SSS is all about because the training will cover from membership. Paano sila mag-register, kinsa ang pwedeng magpamembro, up to the benefits. In fact, there is still a schedule for our employers to know their rights and their obligations bilang employer. And atong mga employees will also know their rights. Nga kailangan di ay kunaay amo na atay gitrabahuan, kailangan di ay i-cover ta, and that's mandatory. They will know everything in this 3-day seminar.
2: Sa laing bahin sa balitang lokal, gidapit ang katauhan sa Zamboanga del Sur sa pagsalmot sa One Stop Government Services Day nga kabahin sa nationwide celebration sa 2026 Ease of Doing Business Month. Gagipangunahan sa Anti-Red Tape Authority kon ARTA ngayong Mayo 16 2026 alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon dito sa Pavilion Hall PGC Dao Pagadian City. Nagtumong sa mas paspas sa yun o transparent nga serbisyo publiko. Sa maugalihukan, mahimong makabinipisyo ang publiko sa lain-laing serbisyo sama sa license applications o renewals. Guban pang on-the-spot government transactions pinaagi sa panaghiusa sa daghang ehensya sa usa ka lugar. Apil sa mga partisipante ang BIR, DA, DILG, DTI, LTO, TESDA, DICT, SSS, PSA, PRC, PAW, OWA o guban pang national agencies kauban ng pribadong sektor sama sa PLDT o GCash. Ipangunahan sa ARTA ang maong aktibidad isip kabahin sa ilang pagpaningkamot nga mapaduol ang serbisyo sa katawhan o mapadali ang proseso sa gobyerno alang sa mas epesyente nga serbisyo publiko.
3: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
4: BBC, Balitang Rehiyonal.
0: Tingkagol sa prisuhan sa Libuna Municipal Police Station ang suspect sa pagpangluba nga nahitabo pasado alas 11:20 sa milabayng gabi dito sa Zone 5, Barangay Gango, Libuna, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Arturo, 43 anyos, samtang ang suspect ilang si alias Umar, 37 anyos, bayaw sa biktima o residente sa susamang dapit. Base sa dugang investigasyon sa Libuna PNP, nasairan nga ang suspect o ang biktima adunay panaglalis kaniadto na may kalabutan sa negosyo sa pamilya. Isulong sumalap ang suspect sa balay sa biktima o gidunggab kini gamit ang kutsilyo. Ning kasamtangan, nagpaalim sa Maria Reina Hospital, Cagayan de Oro City ang biktima, samtang gihikay na ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa suspect.
2: Nahigot ang pagbantay sa mga otoridad sulod sa bang sa Moro Government Compound, particular na sa buhatan sa Comelec Barm. Sa pagsugod sa unang adlaw sa pag-file sa kandidatura sa mga mukandidato sa District Representative, gabong adlaw Mayo 5, 2026. Adunay himong inspeksyon sa mga musulod o bugawa sa compound, isip kabayan sa gipahugtan nga seguridad. Ang maong filing of candidacy, giisip nga makaisaysayanon tungod kay kini ang unang lakang alang sa labing unang parliamentary election sa Barm. Matod sa mga opisyal, gikinahanglan ang hapsay ug luwas nga pagsugod niini nga proseso aron masiguro ang integridad ug kredibilidad sa umaabot nga piniliay. Nag-standby usab ang mga otoridad aron mamintinara ang galina ug hapsay sa tibuok pag-file sa mga kandidatura.
0: Ang LTO ug SSS ang naguna sa listahan sa mga ahensya sa gobyerno nga adunay pinakadaghang reklamo niadtong Marso sumala sa Anti-Red Tape Authority. Base sa datos sa ARTA, ang kinatibuk ang gidaghanon sa mga reklamo nga ilang nadawat miabot sa 152 diin 132 ang nasulbad na og 19 ang nagpabilin ang aktibo, samtang ang SSS nakatala og 156 ka mga reklamo diin 112 ang nasulbad na og 44 ang nagpadayon pa. Sumala ni ARTA Secretary Ernesto Perez, kadaghanan sa mga reklamo may kalabutan sa mga pagkalangan sa serbisyo, dugang ang mga kinahanglanon o mga paglapas sa Citizens Charter. Gipaklaro ni Perez nga ang ARTA nagpadayon sa pakig-alayon sa mga ahensya aron mapaayo ang ilang mga serbisyo o pagkunhuran ang red tape. Lakit usab sa mga adunay taas nga gidaghanon sa mga reklamo mao ang Bureau of Internal Revenue kung BIR, Food and Drug Administration, Land Registration Authority, Philippine Statistics Authority, Department of Education, National Telecommunication Commission, Department of Migrant Workers, Professional Regulations Commissions, Department of Human Settlements and Urban Development, og Department of Science and Technology. Sama sa mga government-owned and controlled corporation, ang Pag-ibig Fund, Philippine Health Insurance and Corporation, Philippine Postal Corporation, Land Bank of the Philippines, og GSIS, lakip na dunay pinakataas nga gidaghanon sa mga reklamo. Bisan pa ang ARTA moingon nga kadaghan sa mga reklamo dali nga giaksyonan sa kung mapadala na usab ang mga hingtundang ahensya og taas nga porsyento sa mga kaso nga gitaho nga nasulbad. Gidugang sa ahensya nga ang taas nga gidaghanon sa mga reklamo dili lamang sa usa ka induction sa kawalay epektibo apan kalabutan usab nga gidaghanon sa mga transaksyon nga gidumala sa maong opisina.
2: Gimando sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang temporaryo nga pagsuspenso sa mga disconnection sa linya sa kuryente para sa mga residential o non-residential nga mga konsumidor nga wala pa makabayad sa ilang mga bayranan sa kuryente gikan Mayo hangtod Hulyo 2026. Gitugutan usab sa ERC ang usa ka installment payment scheme nga hangtod sa 3 ka bulan aron mahatagan ang mga konsumidor og mas flexible nga pamaagi sa pagbayad. Ang polisiya naglangkob sa konsumo nga dili molapas sa 200 kilowatt hours kada bulan, diin ang bayranan mahimo usab nga bahinon sa 3 ka installment. Sumala sa ERC ang lakang nagtumo sa pagpakunhod sa epekto sa taas nga bayranan sa kuryente gumikan sa nahitabong tensyon sa Middle East nga nakaapekto sa presyo sa enerhiya. Gidugang sa ahensya nga ang mga bayranan gikan sa mga distribution utilities nga dili mabayran mahimong ipasa sa mga power generator aron makunhuran ang pinansyal nga palas-anon sa mga konsumidor. Klaro sa ERC nga kinikabayan sa mga lakang sa emerhensya aron masiguro nga ang mga konsumidor dili mawad-an og kuryente taliwala sa pagsaka sa presyo sa kuryente.
0: Ipalagpot sa mga otoridad paggawa sa Austria ang 3 ka mga staff sa Russian Embassy sa Vienna tungod sa sospecha nga espiya o nakabiya na kinisan nasud. Ang desisyon mo ay resulta sa investigasyon sa Austrian authorities bahin sa mga antenna installation nga gituuhang gigamit sa intelihensya sa Russian diplomatic premises. Una niini ang individual nga giakusaran nga nagbuhat og espionage related sa trabaho konektado sa maong kagamitan. Namahayag si Foreign Minister Beate Mien Registernir nga ang gobyerno nagpatuman sa mas hugot nga baruganan batok sa espiya ug dili angay gamiton ang diplomatic immunity ala sa intelligence spy mission. Sukad 2020, nagpahawat na sa Australia ang 14 ka Russian diplomats samtang kapin sa 200 pa ang mga nagpabilin nga accredited personnel sa Russian mission sa nasud.
2: Tapos siya nga ni Dalia sa balita sa gawas sa nasud, nagpadayag sa kadismaya sa Hezbollah leader Naim Qassem. Humanggiguba sa Israel ang ceasefire pinaagi sa pagpatay sa mga civilian o pagpahawa sa mga residente sa ilang mga baryo. Matod bawal ang makabuot sa Israel ang tumong nga Greater Israel o dili kini makabuot bisan pa sa tabang sa ubang nasud. Pinugang pa sa Hezbollah leader nga ang akusasyon sa Israel uban sa suporta sa US nagpadayon sa agresyon na batok sa Lebanon. Samtang matbausab ni Qassem, ang Lebanon mao ang biktima ug naginahanglan og garantiya alang sa seguridad ug soberanya. Samtang iyang gisalikway ang pasangil sa Israel nga nagpanalipod lamang kini sa mga settlements sa amihan ng Israel.
3: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
0: Gisaway ni Senator Erwin Tolfo nga ang giingong padayon nga paglapas sa kasamtangang price freeze sa pipila ka mga negosyante ug nanawagan ang Department of Trade and Industry nga muhimog aktwal nga mga inspeksyon sa mga merkado aron masiguro ang proteksyon sa mga konsumidor. Gipatuman sa DTI ang price freeze hangtod Mayo 10 isip tubag sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ug sa apekto sa tensyon sa Middle East. Apan mato ni Tolfo nga adunay mga taho nga wala kini gisunod. Aliban na sa mga gagmay nga tindahan ug lokal nga mga merkado. Matod sa senador, ang mga konsumidor nga nagsalig sa gagmay nga mga tindahan mao ang labing maapektuhan niini nga practice tungod sa limitado ang ilang mga kapilian sa pagpalit sa mga batakang panginahanglan. Dugang niya nga dili paigo ang pagsalig lamang sa mga reports og dokumento, matod niya kinahanglan og matukod ang DTI og mas aktibo nga presensya sa mga merkado pinaagi sa mga inspeksyon sa lugar. Balitang negosyatod ka nato sa AB Gadgets pagadian. Nangita ba ka mo barato apan di kalidad nga cellphone, laptop, CCTV printer o upan pang mga accessories? Ayaw na ka pala kakayang AB Gadgets pagadian. Nagpautang sila og cellphone o uban pa. Dala lamang ka mo valid ID o down payment sa dili makadugay. Maka cellphone na ka plus nagtanyag sila og 5% discounts. So sa pamanyong gihulat, ato na sa AB Gadgets na himutang sa Rizal Avenue, Pagadian City at man sa paprenta alas sa dugang kasayuran. Message lang kamo silang FB accounts ang AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
3: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
4: BBC Sports Balita.
2: Misaka sa mas taas nga dapit ang Filipina tennis star nga si Alex Yala sa pinakabagong ranking sa Women's Tennis Association ng WTA human sa iyang kampanya sa Madrid Open. Gikan sa number 44, misaka si Yala sa ika-42 nga dapit sa singles rankings human siya nakasunod sa second round sa torneo. Tungod niini, nakadugang siya og 35 kapuntos alang sa kinatibuk-ang 1,285 kapuntos. Sa iyang kampanya, gipildi ni Yala si Anastasia Pavelio Yuchenkova sa first round, so wala pa siya napildi ni Elise Martin sa second round. Kasamdangang anaa sa Rome si Yala aron pangandaman ang iyang pagsalmot sa Italian Open. Ang maong balita hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde, ang tag-iya sa Piton Gasol Station, alang ni atong gusto magpatubil umupalit og liquefied petroleum gas adto na sa Piton Gasol. Ang may naimutang na sa Santiago near DBM, ikaduhang branch naimutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang branch naimutang dool sa SMC College, sugado na ilaing branches, sama sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
3: BBC BBC Parting Balita.
0: Sa laing bahin, sumala sa pagtuon sa nutrisyon o panglawas ang pagkaon og instant noodles, duha hangtod tulo ka higayon matag semana posibleng makatampo og mas taas nga risgo sa mga seryosong sakit sama sa heart disease, stroke og diabetes. Bisan og dali lutuon og barato, ang instant noodles adunay taas nga sodium, unhealthy fats og additives ang mga mahimong makaapekto sa cardiovascular system kung kanunay nga mokonsumo. Gipakita usab sa mga eksperto nga ang regular nga pagkaon sa highly processed foods mahimong musangkot sa chronic disease, labi na kung inubanan nga dili aktibong lifestyle og kakulangon sa prutas ug utanon. Bisan pa man giingon ang pagpanagsa nga mga pagkaon, dili dayon makadaot. Apan ang sobrang nga kanunay nga konsumo, mao'y delikado busa gidasig ang publiko nga pilion ang balanced diet aron mapanalipdan ang panglawas.
2: Ang mga balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nimutan sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangguban sa lima ka espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Shol Ubay-Ubay, usag obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine ug sa high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Vina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalia, General Dentistry. Sa mag-contact 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
3: BBC BBC Parting Balita.
4: Nasayot ka ba?
2: Nasayod ka ba nga isip resulta sa pagduon sa mga eksperto? Nagdiskubrihan nga ang mga sinina nga itom ang color, mas maayong proteksyon batok sa makadaot ng mga UV rays kung itandi sa mga sinina nga hayag ang color. Nasayod ka ba usab nga ang mga luspad nga color na suta nga mas gamay ang pagsuhop pa sa mga silaw sa UV mo ay hinungdan nga expose kaayo sa kainin sa adlaw ang mga magsuot niini? Mismong ang dermatologist nga si Dr. Jane Marquez sa miingon nga ang mas ngit-ngit nga mga color o dark magkababag sa dugang nga mga silaw sa UV nga makatabang sa pagpagunhod sa kadaot sa panit nga may kalabutan sa ultraviolet rays nga gigan sa naglagiting kainit sa adlaw. So by next time, dark o black na ang color nga paliton na aron mapanalipdan sa epekto sa UV rays. Ang balita usab sa nasayod gaba hatod kanato sa Iliana Bayview College kanahimutang sa Balangasan Pagadian. Nag-inusar ang pribadong tulungaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag gunom ka kurso mo kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science and Information Technology kan BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kan BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies kon BAELS. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon hapunon o pang gabi e, busa wala na'y rason na aron dili ka magatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
3: BBC BBC Parting Balita.
4: Mga mati o pani, ani ana Balita Showbiz.
0: Idugok sa bagang duot sa katawhan ang concert ni Shakira sa Copacabana Beach, diin 2 ka milyon kapin ang fans nga mitambong. Sumala sa mga opisyal sa Rio de Janeiro na puno ang baybayon sa gidaghanon sa mga nananaw nga gibansagang isip pinakadako nga concert sa karir sa singer. Kabahin ang maong mga kalihukan ang Todo Mundo no Rio, usa ka inisyatiba sa lokal nga gobyerno aron makadani og daghang turista pinaagi sa pagdala og international artist. Hilabi na nga ang kalipay sa 49 anyos nga singer tungod sa padayon nga suporta sa young fans, samtang gibana-bana nga miabot ang income og $161.45 million.
2: Sa laing bahin, kabagting ko Bagadas, maing buntag, no, siya ito aga, mga sugin di paminaw, ilabi na sa itong official Facebook pages, siya mga nagka-follow, diha, o siya mga wala pa po nagka-follow, i-check lang sa inyong Facebook account, i-search ang Radyo Bagting News, Bell FM News, o ang Radyo Bagting Entertainment, alam sa mga latest updates, sa mga dugang kasayuran nga ang inyong mga sayuran, o uban pa na itong mga programa diri sa itong CBN. And of course, pahibalo na usab no gikan sa NTC ko National Telecommunication Commission Region 9. Nagpasilaan sila batok sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa scam messages ug malisyosong links. Kada kapalak nagpinaagi sa text messaging ug online platforms sa dunay mga mensahe nga nagpakaron ingnon gagikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno ug mga telecommunications companies aron magkapangilad. Gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links. Dili maghatag sa personal nga mga impormasyon o mga one-time password ug siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon ang bisan unsa nga adlukan nga mensahe ngadto sa inyong service provider o sa NTC Region 9. Magmatgon o magambing sa inyong personal nga impormasyon, mao kanang opisyal nga pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko. Of course, sa mga wala pa nagka-download sa ito ang Radyo Bagting nga mobile application, i-download lang gamit ang ito ang Google Play Store na aralihan ang ito ang mobile app. I-search lang ang Radyo Bagting aron ma-access ninyo itong mga programa, ang uban pang nga mga kasayuran nga ang inyong mga sayran, kabagting o kabalkadas. Kung sa tanan na lang naminaw, no, o kutob sa asa mo abot ng itong programa, karong adlaw, maayong buntag kaninyong tanan. Daghang kayong salamat sa inyuhang kanunay nga pagpaminaw. So magkausab, kami inyong tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
2: Bagting 28, Kimberly Namuag. Buntag kanatong tanan, maing buntag Pagadian City, maing buntag Zamboanga del Sur. Oras na ito karon, alas 7:29 sa buntag.
3: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
5: Sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
13: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
12: Skin Shop? Asa man adapit?
13: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
12: Unsa man ilang mabaligya didto?
13: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
12: Safe ba na ilang mga products?
13: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
12: Nindot lagi ni, mura kinanglan ako ni ay.
13: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
12: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mga message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
14: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
15: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
16: Pot nang bigmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako diyan ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila please hiram pauses kuan ako 5-7
15: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
18: Paragis bila-bila.
17: Paragis bila-bila.
19: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
20: Mabuhay Hardware.
19: Mabuhay Hardware, let's build together.
21: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom o mas daghan ang ani.
1: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
18: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
18: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
22: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
23: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
22: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
24: Said Celebrity Beauty Soap.
25: Said Celebrity Beauty Soap.
26: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
27: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
24: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing. Down here.

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: 106.3 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
2: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Sa mga programa sa radyo, nga mga hisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno. Lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawan, o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
3: Hey, gala, kumusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Miyerkules, Mayo 6, 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dili lamang sa naguna nga registration sa Dakbayan sa Pagadian. O kininyong mahigala. Elmer Bagets Paganoy.
4: Yes, subscribe sa Rodin. Mahigala ang giguban ka ninyos media oras nga talamanon ang programa. So, mayroon mga higala, kumusta? O maayong adlaw ka na itong tanan. Adlaw nga Miyerkules. Unang Miyerkules, mga higalas bulan Mayo 2026 Pizza Sites. Kumusta ka ninyong tanan? Ikaduha ka adlaw ron sa ipahigayon nga mall registration sa Commission on Election diri mismo sa Pagadian.
3: Please nga, kanang uban diha ay namo paghulat ng extension kay gisumhan ang kumilek ninyo sa katuig ng sigig istorya.
4: Gawas sa di mo maghulat o extension, ay na mo maghulat nga hakuton pa mong politiko nga mga buutan di mismo sa inyong barangay.
3: Size City Otsunoybe. Pagka Domingo, manglabas sila. Pagka Lunes, di sila mag-mall registration. Kaya katong ilang nakuha sa gikan sa Pizza 5, ilang ihan ay sa ilang opisina. Mm-hmm. Balik sila pagka Pizza 12, 13, 14, 15, 16. Pagka Domingo, relax. Pagka Lunes, katapusang adlaw sa mall registration sa Pagadian City diha sa Robinson.
4: Siyaro mga higalag, di gud mo magkapalista diha. Makapa-update sa inyo hang rehistro sa kumilek mga higalag nga naa na gud sila diha mismo sa mall. Siyaro nga, di gud ka linya dito mga higalag. Di gud ka kahigayon. Paabot pa yung kagtunulan ka diha o sa itunol diha sa mga mudagan labi na sa barangay
3: election. Wala na extension ha? Wala na extension sa registration. Karoon palang daan. Gusto mo nga mabutar, hala parehistro na mo.
4: Gusto mo mabutar mga gala sa mga barangay. Ipang ko na transfer sa registration.
3: Pero pasin og di mo mo registro din nyo activate. Talag may mabutar kay November 2 na bang eleksyon.
4: Kanang kalakalak.
3: Ay, mabutar.
4: Mga last minute yun, mamutar. Kalag mga higala. Tunong yung pinagkalag-kalag mga higala nga. Ito po'y naka-advise sa presidente. Advisor sa presidente mga higala.
3: Dapat na pag-iwag ng balao, di lang ibutan natin ng October. October man ito na kasagaran election God.
4: Advisor sa presidente, di man guro ni Katoliko.
3: Pag-iwag yung balao, ang presidente, igaw naman na mong pirma. Nag-iwag balao noon, anak, pagpanday dito sa Congress. Pero man, busy man kung sila sa impeachment God. Ilaing na huna-hunan, impeachment raw niya. Daghan kay problema sa nasod ang impeachment mo yung giuna nila.
4: Mo na ni mga higala nga kana bitong personal interest mo ay giuna o gunahuna. Mo na sila kauna-huna nga ang ilahang giaprobahan dahil diya mismo sa kongreso nga barangay og iski election November 2. Wow, kabalo mga higalag unsa naa ang November 2?
3: Ingag sa impeachment.
4: Ang guro ni tigadtoan og no, kining minteryo. Tigi ra guna huna ang impeachment to. Mo na ni resulta karon mga higala. Wala sila kaw na huna nga November 2 Lunes din ang dakto.
3: Bagit tayo ayo ani.
4: Oh, maingon mo sila nga base sa balaod kinahanglan nga unang Lunes.
3: Oh, nya mo muna na sa buta na mo mabot demo. Nya, nanpo sa congressman nga Porpes, ha, yun, pungko, paminaw, pangisnak, paulit.
4: Dito, stays good on that, mga galat. Okay, nagka-trending naman yung diri sa Sambonga del Sur. Nagkakuyaw naman eh, bisan pa og fill in the blank pa ihisgutan eh. Pagadian City Mayor Samico, mga ikala sa interviews media, yung mga magpapili na gobernador, kongresista, o uban pa mga ikala, mga member, konsehal. Pero bisan pag fill in the blank ni, kulbahin na ang yapon kay mga ikala, kay basin o niya kaning fill in the blank, dinit na ni fill in the blank sa umaabot ng panahon.
3: Nilain dyan yung kandidato kay matod panilir kami ko. Iyahang kasing-kasing sa pagadian namang yun. Pero kay saon, unsaon niya iskrima kay last term namang yun niya. Unya, ang mga mayor sa Sambuanga del Sur, naglalain nga distrito, uno og dos. Nihanyo man nga, mayor, ikaw lang sa ikuan, be. Saan ka pa'y klaro ka sa ilagan, ikaw mo'y magkaya sa grupo na mo.
4: Okay, sa ilahang grupo, manggod mga higala, ato to, ibalik lang tao ng Asenso Pagadian o Juan Sambusurian. Sa ilahang grupo, sa matag munisipyo, gamay-gamay rin yung midaog. Medyo, og tanaw na to mga higala, takilid gamay ang ilahang grupo, karong panahon na. Onya, ang midaog rin yun, mga higala nga ligon, naras Pagadian. Si Pagadian City Mayor Samico. Subot pa sabot, last term man siya. Onya, siya may mahimong ulo mga higala sa grupo. Subot pa sabot, duhari mapaing na niya. Either mudagan siya og kongresista or mudagan siya og gobernador. Duhara na. Og di yun, matod pa niya sa interview, nga mag-advisor na lang siya sa gustong mudagan silang grupo ng pagka-mayor sa Pagadian.
3: So, mao na itong tanahon kay og imo pong subayon yun, ang experience ni Mayor Samico. Gikan pa na siya sa pagka city councilor, vice mayor, mayor, o niya kapila na nakabalik, sakto na yun siya sa experience. Gani, wapa na siya experience, dili mulambo ang Pagadian.
4: Di na to, makita.
3: Wala ko ilain iyahang nintabang niya. Kana lagi yung mga national offices dito, mga kana mga senador, may nintabang niya, ang nakaproject ang Pagadian.
4: Watay langan, magigala, ito yung pabati. Ang kinatibok ang interviews media, ibitaw fill in the blank. fill in the blank, pamanggit ni kay layo pa mong yung election.
5: Pagpasa, kay mudagan da nga, gobernur, magpapos mong kita dagan na na, mga posisyon na. So, kinanglan tagdagan ayong makatama.
6: Okay, so, okay. Next. So, okay. Mudagan yung pagka-gobernur niya.
5: Basta sa among grupo karon, in the absence of none, in the absence of none, nga, may nang human, ako sa gimoy mo, ako sa gimoy mo, ako sa mo, blanco man ko ba, blanco mo, ako gimoy fill in the blank ka, no? Ako sa mo fill in the blank. Sama sa segundo distrito, kung mudagan ng mga seriles, pwede po at mga seriles, pero in the meantime, wa man yun, so fill in the blank si
7: Balong.
5: Si Mayor Balong Molina, yan, ang lutang sa.
7: Second strike. Ang first strike.
5: Fill in the blanks pagkakaroon diya. So, huwag kita ilain mo fill in the blanks. Itong amigo si Roger. Roger Asirillo. Fill in the blank.
7: Ang vice governor
5: niya. Fill in the blank na kita puro sa kaya alang-alang wak may lain. Sige na, butang na lang mga ngala na to. No?
7: Tagblat, tuloy ni Gablas. Ang
8: vice governor.
7: Ang galang daw turun mayor ba sa imuha kay imuha mga kumaya balik-balik mo na siya.
5: Yung ibalik na mo karon sa tabi na kito mga supporter mo hina na juga iwan ng ikaw naging mudagan pagkakaroon ano niya karon pili na blank mangod so sa kanya nandiyo kay hard ka mudagan musugot ko lang punta nga, isa na kapamilya magdumala sa atong tibuok probinsya. Mawa na ako pangutahan ako dito. Musugot bata, mga kaigsunan, nga usa na lang kapamilya ang mabilin ng magdumala sa tibuok probinsya, hasta pag yung mga munisipyo, ipagsundan, ilang mga mayor, o di mga iksuon na naliha, anak, asawa. Isang bata pag yung mga edad, ipaghimuon ng mayor, o, na, mga asawa na po, mga mga pagbangko na po ana na to ana no mo na puros malaga no malabi pagbangko na po yung malaga pero halos na mo na ang in short akong pangunta na ba musugot ba ta musugot ba ang katawan sa Buang del Sur na usan na lang kapamilya ang magkontrol sa tanan hindi ba sa inyong to ba kumidya kamula
7: mas payo din yung sa kapamilya no para ba nga hindi Kumbati ni Kil Sagay atong labanan ng kapresidente.
5: Amo na. Hindi na gini.
7: Bisakay ni Mabisakay, no?
5: Ato, ani, kung mo magaliguit sa itong palad, nga dihagi ko mapadulong rong eleksyon, ha? So be it. No? So be it. Ginawa rin mag-vote. Oh. Panagpon ba tao dili? Naran niya, pero wak magigit may mahimo. Bisisao na mong kwinta. Oh. Murag, ning hangi pa mag-time out ang atong mga kauban sila si Rilias, chat time out, papawai sa may kamay.
7: Oh.
5: So, hindi pa magkod sila po decision ron. So, bakit ay may mga naman.
7: Nag-commentary yun, akong basahon yun lang, Mayor Samico, ready na may mahimo kang gobernador. Kami mong tanan ni mo, ready na ba kang suporta na mo, amo ang kagustuhan ngayon mong gobernador.
8: Basahon
5: yun. Ako, bisa pag, di ko ready, pero
7: Ready na doon sila para sa imuha.
5: Graduating ang mayor doon. Wala mag choice po, bisa sa awan. Di naman pagkong kadagang mayor. Okay. Last term na ako sa ikaduhang round. Bale, karong eleksyon, ika-18 sa katuig na ko, ika-mayor. 18 years ko ka-mayor sa pagkadiyan. Wala mo siya ko.

0: Pero kay sige ang pagtagsama ko sa probinsya, sige ang away dere, sige ang pagkontrahan di ko pirmi mo nang.
1: Karol, ito na mo
0: solong. Oh, sige, sige mo mo panghila mo, sige mo mong sinamok, ako na po yung sinamok niya.
2: Mabagay di asik di ba? Aksyon nga doon, mga tao din, di ba, may ganang sampay ba?
0: Depende ka kung kinsa kusog nila sa sorbe.
2: Kinsa duga?
0: Sorbe na to niya.
2: Kinsa lang.
0: Dili pwede karon kay layo pa man. Kay kinala ni Goldol kay sorbe na to. Kinsa mas kusog nila kay mas
3: gusto. Sorbe na,
0: no? So kung kinsa gusto,
2: bayas ko na.
0: Kung kinsa gusto mo. So kung kinsa gusto mo ito pa kana, no? Wa may problema, wa may problema ko man kay. Ma, naman kung kinsa na. Mas kusog ta mo ni resulta ni mo niya.
2: Mayroon lang daw, matanggil po sa imong pamilya po. Dalawa na si Councilor Lim.
0: Si Ariel Lim?
2: Oo.
0: Oh.
2: Eh,
0: dako kong possibility kung dagan siya dagan siya vice. Okay na po. Okay na po na ko.
2: Okay, galante po.
0: Oo. May go po na ko.
3: So, okay na rin mga bayong vice si Lim.
0: Yeah. Okay na po. So, ano po? Kuhan mo po ka ng...
2: Sato pa si Lim na yun, mabalit na din eh.
0: Si Mapi ba og niya? Si Mapi, may ikog na siya ni Victor.
2: So,
0: ito
2: to.
0: Mulag ako pamilya, may ikog pa to, Victor.
2: Ba, dali magtusok.
1: Imagina lang to.
0: Talan man mga konsyal, may ko mag-anak ko. Talan, di ba ko ga-ilaw? Di ba kayo kutikla? Bisa kapitan nga, dili ako ha? Mga na, bitaw kita, mamalaw po
2: ka kong kapitan. Isang konsyala si Daniel Mudre?
0: Katsyal,
2: ano?
0: Lasa lang doon yun? Ano sa akin sa mga putalan? Di ba ko, di ba ito inala ko, no? Di ba?
2: Nagkalamay po niyo yung
1: friend
0: mo na tanong po niyo? Dili, matinong tanong. Matinong tanong sa... Mabuhi, takas ano ito mabuhi niya. Kani nga edad ni mo, mara niya imong, hindi rin ito mabuhi niya. Pag sige, pangontra, sige, pangontra.
2: Sus. Hindi na mapicture
0: niya. Ano, magkina. Pero one thing for sure, kung mga kandidato ron, kani mga konsehal, mga board member, whatever, one thing for sure nga, nalang gina silang huna-huna. Asta na mga mayor sa munisipyo, napunas silang huna-huna. Abot yung panahon, pakuntahan sila. Maunay ra sila kay tingo bitaw si relasyon nga matay grabiho oi kada ko nakong tabang nila loyal kay ko nila ila mo ko kick out on dire oh wala ni daga jak ko krisma ni kontra jak nay jak pasi ko ko kwarta ang daga ko kay blangot ko pahongol sa kalagat wala ni daga gin siya dire jak ni daga sa tuwa di ba so mo po nang ubang mga mayor diha tabaw mo ko na po na sila una-una maabot ang panahon.
2: Timing
0: lang yun. Ba, ito panahon. Nga, napoy ipanaga na po sila nga ilagay yung mga parintihan na gagawan. O mga banahonon, banahonon ba, mga in-laws, sa ilahan ang ginang tao ka lang, mapulis. Abot yung panahon nga, ma-out na po sila. Agandari sa city, councilor, mga board member, napo na silang una-una nga, ang diri sa itong gatbag is ilalagay pamilya ilang gusto mo na ko, di ba? O sa ano, bisa po sa ano mong kwenta, tama rin yung kaskonsyal.
2: Hindi
0: kayo kakasaka o Vice Mayor Malagali o Vice Governor, okay, ilan ang inyong pulihan. So, something like that nga, marang, huwag palang ligaw na una mo nga, musaka pa mo sa politika, marang, may problema mo pali mo sa among grupo kay
2: welcome man
0: dere.
2: So sindre banding mo
0: ni ah busog pa kayo mo lang may tabo di ba
2: so mo pa dere no the changes in politics
0: sige dili ta katag di kita katagaan sa dili ta katagaan sa dagat sa panahon. So what's it going pala di ta kibalo whatever happens usap-usap mo kanin.
1: Sino
2: ba ilang
1: mayor?
2: Nay,
1: purohan
2: niya mo dagan?
0: Sure, nay, tabo na sa parang. Mas palibiyan niya, mga anak lang. Kay, karon magod, ang trend karon ba, is ang ibang mas

0: mga dinsin na mga labos, moro ang mga batanon na ipapuli na ito. Anyway, mga kaso, kitse dagan na rin kayo, naarap ako sa likod. Oh, magkatambang ko ta na, ang ako mga sakop ta na, naarap ako. So, muna mo, advice ta lang nga, muna.
1: Gusto kayo mga partners, bas gobernador ni mo, no? Karoon ba? Hindi siya lagod.
2: Gusto ba yung fill up yun?
0: Dagan kayo pwede. Depende lang kasi gusto.
1: Nagkamadala yung mas gobernador po nalagod
3: sa Ryusa.
1: O mas ako
3: siya? Kung siya na Ryusa. Para Ryusa kaya po.
0: Pwede na po.
3: Pwede po.
0: Pwede kung saan lang. Anything.
1: Nadala lang yun. Pagkakit yan kung yun kini sa gubernatorial. Pero si Kandis na ikulusyon lang na lang yun. Hanayin na. Next time siguro, mo ang magkawa to si Kwanri, Kapitan Suwit, ah, si Che Campos. Kaya po si Kapitan si Dino po, para kumbayan po sa bago niya. Inahalap na si Che, di ba?
0: Oo. Kasi ito yung ganyan na muna kulit, nagkaya. Pwede po, kita, rebelo?
4: Pwede po, rebelo.
0: Pwede po, rebelo?
1: Rebelo saan na?
0: Sa Vice Governor, pwede po. Kaya, kusok, ilan doon po si Spurs? Isang
1: masay?
0: Ang apelido, rebelo pa.
1: Kasi mo rebelo ha?
0: Manang,
1: so, ano po yung politika dahil?
0: Eh, dagang...
1: Corridor
0: na yung mga...
5: Corridor.
1: Co-zero, zero na.
5: Co-zero na, oo.
1: Co-zero. Komplikado yung politika nyo, di
0: ba? Isa kung sa ganyan yung politika, why kaso yun? Isa kung sa...
1: Tanti nga, ikaw mas magkaroon.
0: Og si Mapi Ubao ba yung... Dere po siya mo lang, okay nga po.
1: Mabaisko. Dere, sukura po ninyo.
5: Mabaisko, siya.
1: Sukura po ninyo.
0: Ha?
1: Dere, sukura po ninyo. Dere, sukura po ninyo.
5: Mabaisko, ninyo mo niya.
0: Bisa kung siya lang eh, huwag pabili
1: mo niya. Siya, sukura po ka. Dere, dito mo. Dada, siya malay ko, kanyang lakas. Dito mo ninaw. Ikaw, siya.
0: Magkinaon siya. Hindi mo dagan si... Hindi mo dagan si... Si pagka Congress yan yan ang yatag ni Balong. Oh, pwede po siya mayor sa Dumalinaw. Pwede po siya mag-vice governor na ko.
4: Campaign manager.
5: Campaign manager lang naman yun.
1: Isa si
0: ayaw po sayang po talaga na po.
1: Campaign manager lang. Muna lang doon siya posisyon.
0: Talaga na po lang
1: posisyon. Sayang naman sa day.
0: Imo to pwede ba? Dagan siya pwede. Ikaw siya, pwede siya mag-vice go, pwede siya mag... Mayroon sa Malinaw, pwede pa siya mag... Congress.
1: Puro para lahat ko, mayo sa Malinaw?
0: Ang kanak mo'y pinakadami.
1: Congress man go, awa siya barang na po.
0: Ano lang. Ah, ito, mungkin po rin po siya sa Balong. Mungkin po rin po siya sa Balong sa mo interest ko siya.
1: Mungkin po yan sa kandungan. Nakagibin
0: mo. Nakagibin mo. Ang
5: mga po. Pero basta
0: masunod ako
5: sa
0: mga Balong siya, mag-vice ko. Pwede rin. Bisa kung saan lang. Ako, basta lang happy. Basta ako.
5: Happy ako.
0: Happy lang tanan. Okay rin po.
1: Basta mayroon sa Balong
0: muna. Kaya kung gusto ko sila, magkulang yung posisyon. Alik kami na agad, Governor.
1: Diyan na.
0: Di ba?
1: Nabugasto po. Diyan na yun.
0: Ako, tabang kong konta. Tabang kong mga gusto ko noon.
1: Pero sa Balong muna, mas Governor mo. Sige po. Pero,
0: ano mo? Anything. Possible yun.
1: So, nakang yung mga kwan na yun. Mas itago yun.
0: Pero marang mas gusto si Balong sa...
1: To sa Amerika.
0: Marang second district siya na yung gusto, no?
4: Pero, Mayor, sa iyong side back, okay na tabi sa konsept na gano'n, no? Pwede po pitamdago.
0: Ako, pwede na ko, dahil mo yung sisi sa mong grupo nga. Mo yung sa release nga, ako na, kami lang dagang balik gobernador yun. O, sige.
1: Sa gusto na eh.
0: Oo, pwede mo slide down siya ko. Yan na, anap, kumplito na talan. O, dire na ko sa... Dire na ko city. Ako na natabangan po dyan eh. Or, pwede po ako yung mga campaign manager sa...
1: Pero, saan ako yung nangitabo eh?
0: First district, second district.
1: Hindi nangitabo nga, dahil punin mo na yung position. Karo panahon na.